0: We have 76 days before Christmas Day.
1: Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Morning Edition ng back-to-back winner sa Catholic News Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan naman ang susunod na Bombo Network News mamayang tanghali, alas 12:00 hanggang alauna ng hapon. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Ano sa Star Asia, subukan blue na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 32 star minuto na makalipas sa alas 8 na nagbabaganda kumbaga. 8:32 in the morning.
4: Good morning!
2: Now, Star Nation, eh. Happy, happy sabadabadabadabadu sa ating lahat. Ikaw ba, Star Nation, nasubukan mo na bang mag-donate ng dugo? O di naman kaya, matagal mo na ba itong binabalak? Pero hanggang nag-iisip ka lang. Kumbaga hanggang ano ka lang, hanggang sana ka lang. Ano pa rin ba, Sir Nation, sa pagdodonate ng dugo? Hindi ka lang nakakatulong ha, sa mga taong nangangailangan ng ating dugo. Kundi, Sir Nation, meron rin itong benepisyo sa ating kalusugan. Yes, eto nga, Sir Nation, ang ating ilan sa mga health benefits ha, ng pagdodonate ng dugo. Unang-una dyan, nakakapagbababa ito ng pagkakaroon ng cancer. Yes, Star Nation, ang regular na pagdodonate ng dugo ay nakakatulong na mapababa yung risk na magkaroon ka ng cancer. Pangalawa, Star Nation, nai-store nito ha, ang ating mga iron sa ating katawan at na-maintain nito ang tinatawag nating healthy levels. Pangatlo, Star Nation, napapanatili rin ito ang healthy heart ng ating puso, Star Nation, at ang ating liver kapag tayo ay regular na nag-donate ng dugo. At pang-apat, nakakatulong rin ito, Star Nation, na mapababa ang ating timbang. O di naman kaya, nagiging healthy yung ating timbang, Star Nation, kapag regular tayo nag-donate ng dugo. Yes! Ibig sabihin, nakatulong ka na. Natulungan mo pang iyong sariling maging healthy. Kaya ano pa hinihintay nyo, Star Nation, sa darating na November 14, 2026, araw na Sabado, magkita-kita tayo dahil sabay-sabay tayong magtungo sa Robertson's Galleria. Sa level 2 po yan, eh. Sa EDSA Corner, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Quezon City. Sa ganap po na alas 7 na umaga hanggang alas 6 po yan ng gabi. Yan po ay para sa ating Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. Yes, Star Nation, ha. Yan po ang ating Dugong Bombo at magkita-kita po muli tayo. Last year, dyan ulit tayo, Star Nation, ha. So, this year, dyan ulit tayo sa Robinson's Galleria. And of course, brought to us by Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. At sa pagkipagtulungan at pagkipagpartner natin sa Philippine Red Cross.

0: 0926-2560-9. 762-5609 para sa mga nais po mag-register, ha? O, di naman kaya, abangan nyo po yung ating QR code na aming ipopost sa aming social media pages. Ito po, Sir Nation, sa bawat successful blood donor po natin ay makakatanggap po, ha, ng commemorative na Dugong Bomba shirt on a first-come, first-serve basis. So, ibig sabihin, Star Nation, until supply last po yung ating Dugong Bomba t-shirt. Kaya kuha ko sa inyo, mas maaga kayo pumunta, mas makakuha po kayo ng ating t-shirt. Kasi ano yan, Star Nation, kapag nakasuit kayo ng t-shirt, pag nakita kayo ng mga kabobo at Star Nation natin, makikita nila, uy, naku, nakibayan ito dahil nakapag-donate ng dugo. O, diba? At the same time, Star Nation, bibigyan din po namin kayo ng vitamins at syempre kasama na rin ang snacks, drinks at hot meals na talaga naman pong makakatulong sa inyo na bumalik po ang inyong masiglang katawan. Kasi po kapag kinag-donate po kayo ng dugo, manghihina po talaga kayo niyan kasi nga po kinuha na kayo ng dugo. Kaya po meron po tayong snacks, drinks at hot meals para po sa inyo at maging ang vitamins para po bumalik po ang inyong lakas. Lalo na po yung mga Star Nation natin na ginagawa talaga. Pupunta muna sa ating dugong bombo para mag-donate ang dugo at diretso pasok sa trabaho. Talaga, saludo po kami sa inyo, ha. Tandaan nyo, Star Nation, ha. One blood donation can help save 3 lives. Yes, Star Nation, kapag kayo ay nag-donate ng dugo, o ikaw, Star Nation, kapag nag-donate ka ng dugo, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi 3 ang iyong may sasalbang buhay. Ito, Star Nation, at Dugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain. See you there, Star Nation. Once again, dyan po sa Robinson's Galleria Level 2. Sa ganap po na alas 7 na umaga hanggang alas 6 po yan ng gabi. 37 Star Minutes after 8 in the morning. Yan po ating Philippine Standard Time. Balik dito ka tayo. Ito pa rin po sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo. 102.7

0: 102.7. Star
1: FM. Ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nagaanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
2: A little pain, a life to gain.
1: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
2: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
1: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated. 0917-306-6617. Tugong Bombo.
2: A little pain, a life to gain.
3: Basta Radio Bombo.
1: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated.
2: Queen Bank Peso Account 008-020-02561.
1: Or BTO Unibank Peso Account 004-168-002-903. Or Dollar Account 104-160-084-160.

0: Star FM.
1: Here now is a Christmas song on Star FM.

0: Here now is Star FM's Top of the Hour News.
1: Star Nation, narito na ang ating Top of the Hour News sa oras na ito. Binigyan din ni Senator Judge Panfilo Fing Lacson na hindi itinuturing na ganap na katotohanan o gospel truth na mga senador ang findings ni financial analyst Attorney Alexander Cabrera sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. RJ Lacson, bukas ang mga senator judges sa mga kontra-argumento ng depensa na maaaring magpahina sa opinion, testimonya at kredibilidad ni Cabrera sa cross-examination. Sinauunan nito ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na nagsasabing hindi conclusive o binding ang testimonya ng expert witness. Alinsunod sa rules ng impeachment court, nasa pagpapasya ng mga senator judges ang pagtimbang sa bigat na opinion at ebidensyang iniaarap sa paglilitis.
0: Star FM, Top of the Hour News.
1: Samantala, Star Nation, pasok tayo ng balita sa ating sister station. Tayo po'y pumunta dyan po, Star Nation, sa Bombo Radio, Cebu. Kung saan ho, tatlong patay, kabilang dalawang limang taong gulang na bata at isang himalang nakaligtas sa nangyari pong tragic landslide sa barangay Pulang Bato sa Cebu. Para sa buong detalye ng balita na yan, makakasama po natin live and direct mula po dyan sa Bombo Radio Cebu, si Bombo Nathaniel Sandoval. Bombo Nathaniel, please come in. Good morning.
0: Star FM Live Report.
2: Patay ang tatlong individual, kabilang ang dalawang bata, ang nasawi habang isa naman ang himalang nagkaligtas sa isang pagguho ng lupa na naganap kahapon, Biyernes, Oktubre 9, pasado alas 12:50 ng tanghali sa sityo Riverside, Barangay Pulang Bato, Sudan ng Cebu.
3: Na-recover na mag-autoridad ang apat na individual matapos matabunan ng landslide ang isang bahay sa sityo Riverside. Kahapon, tatlo sa kanila ang indiklarang patay, habang isa naman ang nagkaligtas sa insidente. Kabilang sa mga nasawi, sina Judith Monghanoy, 60 years old, at dalawang bata na sina Kaden Avery at si Ian Kyrie Caballero na parehas na limang taong gulang. Inihayag ni Cebu City Councilor Dave Tumulac ang chairperson ng Committee on Disaster Risk Reduction Management na tutulong ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pagpapalibing sa tatlong biktima ng landslide sa sityo Riverside. Sinabi niya na nangako ang pamahalaan na mabibigyan ng tulong sa mga biktima ng landslide, kabilang na si Julie Pearl Andamon, 38 years old, na nakasurvive upang sagutin ang mga gastusin sa ganyang pagpapagamot sa ospital. Ayon kay Councilor Tumulac, magpapadala rin ng pamahalaang lungsod ng paunang tulong sa 35 pamilyang apektado na inilikas sa Barangay Pulang Bato Gymnasium upang maiwasan ang panganib ng isa pang landslide.
4: Sabi ng mga kapitbahay, biglang may gumuho, may rubble ng pagkihihan, lupa na at saka kahoy. So ang Mines and Geoscience Bureau, sabi nila na water-induced itong landslide na to. Kasi dahil sa malakas na ulan, kahapon yun, biglang gumuho yung lupa. Ang una nating nakuha yung bata at saka kasunod yung ina. Yung ina nadala pa sa hospital at saka yung isa patay na. Kasunod naman yung nakuha yung bata. Sa kayong palad, namatay yung bata. Yung lola, na-distribute na rin natin, subalit patay na rin. So tatlo yung casualties at saka isa yung nadala natin sa hospital.
2: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval, Basta Radio. Bombo!
1: Maraming salamat, Bombo Nathaniel Sandoval, live and direct. Wala po dyan sa Bombo Radio, Cebu.
0: Star FM, Top of the Hour News.
1: Star Nation, para sa iyo pang nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lamang sa ating website, www.bomboradio.com.
5: You've just heard the Top of the Hour News on Bombo Radio Philippines.
6: Basta Radio Bombo
0: 102.7 Star
7: FM. It's time to fiesta with Bet88.
8: Come dance with me.
7: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplay with 24/7 customer support.
9: So it's always a party at Bet88.
10: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
8: The Philippines number one Star FM.
6: Antonio Lambada.
11: Mga awiting mai-in love kayo.
12: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
11: Mga awiting para sa inyo.
12: It's all for you on Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Two.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Aras-aras Star Nation, Cebu, Kabuluan, Pilipinas. 28 star minuto na makalipas sa alas 10 na umaga. 10:28 in the morning.
4: Good morning.
2: Star Nation, kayo pa rin po naikinig sa programang It's All For You in the Morning. On a very beautiful day, ngayon pong araw ng Saturday. First Star Nation, inaprubahan na nga ho ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas nga ho na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng social media ng mga menor de edad o mga wala pang 18 taong gulang. Pero alam ba niyo ba, ayon sa physician at integrative psychologist na si Dr. Pauline Kimson, hindi naman daw likas na masama ang social media. Dahil maaari din hindi daw itong makatulong sa pag-aaral at pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at mahal sa buhay. Pero gayon man, maaari rin daw ito kasing magdulot ng anxiety at depression sa mga kabataan. Lalo na kung nakakaranas ho ng cyberbullying, nakikipag-usap sa mga hindi ligtas na tao o palaging kinukumpara ang sarili sa iba. Kaya binigyan din nga ho, Star Nation, ng physician at psychologist na mahalagang magkaroon ng malinaw na limitasyon sa paggamit ng mga gadget at social media upang maiwasan ang labis na pagdepende rito. At dapat din daw maikayat, Star Nation, ang mga tsikiting bagets na makipag-ugnayan ng personal sa ibang tao at magkaroon ng iba pang libangan. Pinahalalahanan niya din ito ang mga magulang na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak at panatilihin ang bukas na komunikasyon upang maging komportable ang mga ito na magbahagi ng kanilang mga karanasan na walang takot na mahuskahan. Kasi Star Nation, yan yung ano eh. Yan yung number one na minsan kung bakit di nag-o-open yung ating mga anak sa atin. Dahil ang iisipin nila, baka mahusgahan natin sila. Kaya dapat sanayin natin, Star Nation, na kapag nagsasalita yung ating mga anak, kailangan tikom muna yung ating bibig. Kumbaga, huwag muna tayong magsalita, huwag muna tayong mag-judge hanggat hindi pa sila tapos. Dagdag pa nga ng psychologist, Star Nation, na mahalagang maging mabuting alimbawa ang mga magulang sa wastong paggamit ng technology. Dahil mas natututong araw po ang mga bata sa kanilang nakikita kaysa sa kanilang naririnig. Atingin nga ho sa pagbabawal sa social media, Star Nation, mahalaga rin daw magtulungan ang mga pamilya upang magkaroon ng balanse sa paggamit ng teknolohiya. Maging mapapalalim din sa komunikasyon at matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga kabataan. Kasi Star Nation, like for example, ikaw nagbabawal ka na sa iyong anak na gumamit ng social media o ng gadgets. Pero ikaw, nakikita ka

0: screen time sa cellphone pag nasa bahay kayo. Kasi tandaan nyo, Star Nation, pagdating nyo sa bahay, dapat family time. Oh! Hindi gadget time. Hey Antonio, ngayon na lamang kami gagamit ng ano ng cellphone kasi sa trabaho, puro kami trabaho. Okay naman yung Star Nation, pero bigyan niyo muna ng time na makipaglaro sa inyong mga anak, makipag-usap sa inyong mga anak. And then feeling ko naman yung pang screen time ninyo sa inyong mga gadget, makapaghihintay naman yan. Pwede naman siguro ba pag tulog na ang mga bata, pwede kayo gumamit ng cellphone. Or di naman kaya, well syempre except na lang kung mayroong emergency talaga, pwede kayo gumamit ng cellphone, diba? Pero kung wala naman, mas mahaba dapat yung time natin na makipag-usap, makihalubilo sa ating mga anak. Tandaan nyo, Star Nation, ano oras ang inyong trabaho? Ilang oras ang inyong trabaho? 8 hours. Ilang oras yung biyahe? 2 hanggang 3 oras. O ilang oras pa yun yung matitira sa inyong mga anak? Tandaan nyo, matutulog pa kayo. Diba? Ayan, Star Nation, ang ating napag-usapan na patungkol nga ho sa pagbabawal na paggamit ng social media sa mga batang edad 18 gulang pababa. Ora, Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 34 star minuto na makalipas ang alas 10 na umaga, 10:34 in the morning.
1: Good morning!
0: Balik ito ka tayo, ito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo, share mo. 102.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Grabe talaga to si Boss. Deadline na? Tapos dami pang revisions?
7: Relax ka lang. Meron akong alam na radio station.
6: Ha? Ano?
7: Eh, this is Star FM. Nakakawala talaga ng stress. Dahil dito, panalo ang musika, tawanan at kwentuhan. Kaya kami dito sa opisina sa Eastwood, Quezon City, nakikinig sa 102.7 Star FM.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM!
10: Star FM!
11: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
12: Star FM!
13: It's time
14: to fiesta with Bet88.
15: Come dance with me.
14: Experience award-winning Bet88.
15: Secure and fast gameplay
14: with 24/7 customer support.
16: It's always a party at Bet88.
17: Bet88, your ultimate playground.
18: Gambling for 21 years old and above.
17: Gambling can be addictive.
18: Know when to stop.
17: For more details, email responsiblegaming@padcore.ph.

0: Antonio Lambada.
1: German Bolero.
2: One or 2.7 Star FM.
1: It's all for you. Like mo, share mo. Oras na rin Star Nation sa buong kabuluan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 14 na Star Minuto na. Makalipas sa alas 11 na umaga. 11:14 in the morning.
2: Yes, it's tanghalian time. Kamusta ka naman, DJ Antonio Lambada?
1: Okay naman. Aba, napakasarap ng ating tanghalian ngayon. Yes. Talaga namang, lalo na kapag dumadaan ka sa mga kapitbahay mo.
2: Yes.
1: Yung mga niluluto nila, ay, ang sarap naman. Amoy pa lamang, busog ka na.
2: Yes, amoy pa lang kakapit na sa'yo.
1: Yan.
2: O, yan sa mga karinderya, ano, mga kainan. Diyan, na pag pumasok ka, paglabas mo, dala mo pa rin yung amoy ng pagkain.
1: Pero na. Okay lang yan. Ang mahalaga, yes. Meron pa rin kayong libreng sabaw.
2: Yes, sabaw na masarap, hindi yung broth cube. Yung sabi nila, lasang tuwalya daw.
1: Uy, grabe naman. Hindi naman.
2: Uy, ito ha. Kapag halimbawa yung karinderya, tapos kumain ka doon, tapos nagustuhan mo talaga yung sabaw nila, nako, tandaan mo na kung saan sila.
1: True. Oh,
2: doon, ito ha, sa mga karinderya or owner din dyan, sarapan nyo yung sabaw.
1: Oo. Kasi alam mo, number one dyan, kung bakit mo kailangan siya tandaan.
2: Uh-oh.
1: Para if ever man na dumating ka sa pecho de peligro, pwede ka na bumili, kanin lang.
2: Tapos sabaw. May libre po kayong sabaw.
1: Yeah.
2: And at saka babalik at babalik talaga yung mga customer mo basta masarap ang sabaw ninyo dyan.
1: True.
2: Ate at kuyang karinderya owner.
1: Kasi di mo na kailangan ng soft drinks dahil ang pwede mo nang gawing soft drinks yung sabaw.
2: At saka kuripot ka lang din talaga. But anyways, it's a good morning at welcome po sa ating programang Star Hits Express. Kasama nyo na po ang dalawang bigatilyo. Ano ba sabihin nyo?
1: Oo,
2: bigatilyo.
1: Oo, dalawang magbigote.
2: Sa radyo, oo, kami po ang...
1: Di Pakilamberos!
2: Yes, ako po si Star DJ German Bolero and
1: Star DJ Antonio Lambada. Hanggang alas 12 tayo ng katanghalian.
2: Yes, balik dugdugan na tayo at mamaya lamang ihahain na namin sa inyo ang ating pakakialaman ngayong hapon na itong tanghaliang itchyo.
1: True! Lala!
2: Dito lang po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the Music and Information.
1: Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo!
3: Star FM.
4: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: German Bolero.
2: Yes, happy lunchtime. Nako, si DJ Antonio Lambada nasa lupa. Kaya naman, sa mga ka-Star Nation natin, eto na nga, nako, mabilisan lang. Meron po tayong pakikialaman na naman dito sa ating di pakialameros moment. Yeah. Ngayong lunchtime. Eto, merong nag-message kasi sa atin. Sabi niya, hello. Hello ba ito sabi niya? Oh, hello daw. Mali. Happy lunchtime po sa inyo. Ayan. Sana po masarap ang pananghalian nyo. Ano po food nyo ngayon, Eme? Bala ka dyan. Nangialam eh, no? Sige na nga. Sabi niya nga, 20 years old ko lang po nitong October 1 at hindi ko po alam kung nag-overthink lang ako or ano ba. Kasi kapag may picture taking, groovy at kahit nag-selfie ako, hindi ko po maiwasan na tignan at mapuna yung baba ko. Same. Ako din. Nagdo-double chin po kasi ako. Ang nangyayari po tuloy, eh nagdadahan-dahan ako sa pagkain para mawala po yung double chin ko. Same. Naku, ako din. Parehas tayo, no? Pero sabi niya dito, pero may mga nagsasabi tuloy sa akin na pumayat ako. Ang payat ko daw. Magpataba ako kahit konti, ang sabi nila. Eh, pag nagpataba ako, magdo-double chin ako. Same. Same tayo ng worry, ano? No? Sabi pa niya, hindi ko na po alam kung mataba ba ako o mapayata. Mabilis po kasi akong tumaba at pumayata. Pero para sa akin, sakto na naman yung katawan ko ngayon. Yan, yan po ang kanyang gustong mapakialaman ngayong hapon na ito. Oo. Naku, alam mo ang nasasabi ko, same tayo. Same tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Oo, na ako din. Parang ang tumataba kasi sa akin, mabilis din akong tumaba at mabilis din pumayat. Ang tumataba lang talaga sa akin, eh yung pisngi ko, yung baba at saka yung tiyan. So sana parehas tayo, ano? Para sa akin, dahil para sa iyo, no? Para sa sarili mong opinion, kapag tinitingnan mo yung sarili mo, sa sarili mo ding pakiramdam kung mabigat ka ba o hindi, eh sabi mo, para sa iyo, sakto naman na yung katawan mo ngayon. So feeling ko, sakto na yan. Diba? At yung body dysmorphia kasi, eh disorder yan. So kung gusto mong malaman kung may ganyan ka ba talaga, pwede kang magpa-check sa professional. Yun. Diba? Para malaman mo talaga kung halimbawa meron kang body dysmorphic order. Yun kasi yung tawag doon. Diba? O yung parang, ang body dysmorphia, ito yung parang masyado kang nag-overthink. Masyado na overthink pa. Nag-overthink ka sa physical mong kaanyuan na hindi naman yun yung napapansin or hindi naman yun noticeable or napapansin talaga ng ibang mga tao. Yun na, yun yung body dysmorphia. And ito po ay disorder. So kailangan ito ay diagnose ng professional. Hindi yung ikaw lang magsasabi. So kung gusto mong malaman, pwede kang magpa-check sa professional. Yun. Pero syempre, kung okay ka naman na sa physical na kaanyuan mo, sabi mo, sakto naman ito. Diba? At yung feeling mo nasa or i-check mo na lang din talaga, no, yung BMI mo, body mass index, kung ikaw ba ay nasa normal naman. 'Di ba? Sakto naman yung weight mo, yung timbang mo sa kung gaano ka katangkad or kataas yung height mo. Yon. Yan po ang ating pinakailaman ngayong hapon. Antayin lang natin mamaya-maya, no, si DJ Antonio Lambada nasa lupa. Binaon muna natin. Diba? At syempre, kung meron kang gustong pakialaman tuwing tanghalian, message mo po yan sa 102.7 Star FM Manila. At yan pong ating papakialaman ng Di Pakialameros! Aras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 35 Star Minutes, makalipas ang alas 11 ng umaga, 11:35 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nagtugtugin tayo. Dito pa rin po yan, same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the Music and Information Star Hits Express Program po. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like po, share mo.

0: Radio.
1: Dear Excellence, ito ang Bumbo Radio Philippines.
0: Pa Radio Bumbo.
2: This is Bumbo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay Sabado, ikasampung araw sa buwan na Oktubre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 76 days before Christmas Day.
2: Sa ating mga headlines, mahigit siyam na pong testigo na kalista para sa panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Samantala, integridad sa pagbabayad ng buwis bilang bahagi ng financial accountability binigyang din yan sa impeachment trial.
3: Ang kampo ni Vice President Sara Duterte na nindigang dapat dinggin ang kanyang grave threat case matapos ang termino.
2: Ang Philippine Coast Guard ay pinalakas pa ang kanilang presensya sa Kalayaan Island Group, mga lokal na opisyal at guro sa nasabing isla, kabilang na rin sa mga bagong auxiliary group.
3: Mga mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump binatikos ang Norway dahil sa hindi paggawad sa kanyang Nobel Peace Prize. Mga parala naman sa Malaysia isinara muna dahil sa lumalalang haze mula yan sa Indonesia.
2: Sa ating balitang palakasan, ang kampo nitong Pinay tennis star na si Alex Ayala, tiwala pa rin makakahabol sa tennis open. Ngayong nasa China na ang Pinay player mula naman sa kanyang nakalipas na laban dyan sa Asian Games. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inihayag ng defense spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa na mahigit siyam na pong identified at reserved witnesses ang nakalista para sa panig ng depensa ng Vice Presidente sa pag-uumpisa ng kanilang paglalahad ng mga argumento dyan sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Poa, pinabulaan na ng kanilang panig ang espekulasyon na walang ebidensya o testigo na ihaharap ang kampo ng depensa. Gayunman ay hindi pa nila tinutukoy kung ilan talaga sa mga nakalistang saksi ang aktual na ihaharap habang nagpapatuloy ang paglilitis. Narito ang ilang bahagi ng mga pahayag ni Attorney Michael Poa.
4: The total that we have, I think, listed is around over 90 witnesses, diba? Yun yung total, no? That means yung mga identified and the reserved witnesses. So as to the number of witnesses that we will be presenting, I can't give a number right now because that will be something that we will have to discuss pa rin, no? Within the team, depending on what we feel will be best for the defense. Plus, kahit naman during the presentation for evidence, hindi ko pa rin, evidence in chief, hindi ko pa rin kayo mabibigyan ng absolute figure on ilang witnesses pa. Because as you've seen with the prosecution, they've decided to drop several witnesses. They've added witnesses that were not identified. So normal po kasi yan nangyari during the course of the proceedings. Sometimes there are adjustments that need to be made. So sa amin din po mangyari yun. So I really don't want to give you a specific figure at this point para we don't box ourselves in or commit to anything, no, that the public will rely on.
2: Tinig yan, Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Tumanggi rin ang naturang abogado na ibunyag ang pagkakasunod-sunod ng kanilang presentasyon ng mga ebidensya, kabilang kung uunahin ang aligasyon ng grave threats dahil bahagi ito ng estratehiya ng depensa. It nga, nasa prerogative ng kanilang kampo ang pagpapasya kung paano at sa anong pagkakasunod-sunod ihaharap ang kanilang mga ebidensya. Narito naman ang karagdagan pampahayag ni Attorney Michael Poa.
4: Sa amin naman, parati naman naming sinasabi, yung pag-present namin ng evidence, matagal na namin pinag-iisipan. But syempre, meron tayong mga rules dyan, no? Meron tayong mga procedures na kailangan sundin after mag-rest ang prosecution before the defense starts presenting its evidence in chief. And as to the presentation for evidence in chief, it's also up to the defense on anong article yung uunahin namin, diba? So right now, you know, I'm not at liberty to disclose anything yet kasi that forms part of strategy. The way we present our evidence, as far as we understand it, is also up to us. Nasa prerogative din namin how we want yung pag-present, specifically with the order of how we want to present our evidence.
2: Bahagi pa rin yan ang mga pahayag ni Attorney Michael Poa.
3: Sa kalagdagan pang balita, tiniyak ni defense spokesperson attorney Michael Powan na ilalahad ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kanilang panig sa mga aligasyon ng unexplained wealth sa oras na iharap na nila ang kanilang mga ebidensya sa impeachment trial. Hinimok ni Powa ang publiko na isaalang-alang ang mga natalakay sa mga paghinig sa ngayon ay nakabatay pa lamang sa panig na prosekusyon. Tumagi ang abogado na talakayin ang mga halaga ng credit card transactions sa tumanoy mga transaksyon sa ibang bansa, kabilang ang mga may kaugnayan sa isang company dahil yan sa sub-judicial rule. Ayon kay Powa, hindi magiging patas sa prosekusyon kung ilalabas nila ang mga detalye ng kanilang depensa bago pa man nila maiharap ang kanilang mga ebidensya. Inamin niyang dehado ang depensa sa paghihintay na kanilang pagkakataong sumagot, lalo na sa isang kasong may matinding kulay politika. Gayunman, iginit niyang may sarili sila sa resay na ilalahad ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
4: It is sort of a disadvantage na nauna yung prosecution, obviously, and it will take days for us to not... Kasi sa cross-examination, hindi nyo pa rin naman makukuha yung explanation dyan, diba? You'll have to wait for our presentation of evidence in chief. But that's the nature of legal proceedings, not just here, but even in regular courts. Talagang nauna yung prosecution, and then pag nag-rest na sila, tsaka lang dumarating yung defense, no? Tsaka lang kami nag-represent. So, yes, I do understand, especially in a politically charged case, there is a disadvantage there. So, all I can do is just... ipaalam sa ating mga kababayan that what is being presented now and what is being considered now is really just the prosecution side of things, and the defense has its own story to tell.
3: Bahagi pa yan na payag ni Attorney Michael Powa, ang defense spokesperson ni Vice President Sara Duterte.
2: Samantala, binigyang din naman ni expert witness Attorney Alexander Cabrera na bahagi ng integridad ang pagsunod sa batas, kabilang ng pagbabayad ng buwis. At sa 37th araw nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Biyernes ay nabigyang diin ang naturang mahalagang punto. Bilang tugon sa tanong ni House Prosecutor Attorney Chel Jocno, ay sinabi ni Cabrera na bagamat mabigat ang pagbabayad ng buwis, malagay ito dahil nakakatulong sa pagpupondo ng mga infrastruktura, mga ospital, serbisyong medikal at edukasyon. Ayon sa forensic analyst, mas mataas ang taxa rate para naman sa mga individual na nasa 35% kumpara sa 25% para sa mga korporasyon. Ayon pa kay Cabrera, integridad ay mahalaga na tinitignan at tinitimbang. Narito ang ilang bahagi ng kanyang salaysay.
5: What does integrity have to do with the financial review that you conducted, if anything, in this case?
6: Well, ang pagsunod po sa batas ay isa po sa mga paraan po kung paano nyo po ipakita ang inyong integridad. Ang pagsunod po sa batas ay mayroon pong cost. Kasi po, tulad po ng taxes po, na napakalinaw po na cost. And marami po sa ating mga kababayan, nagbabayad po ng taxes, pati po mga individual. Sa totoo nga po niya, mas malaki pa po yung tax rate po ng individual versus corporation po. 35% versus 25%. Ang taxes po na ating binabayad ay nakakatulong po sa ating pong bansa, sa infrastructure, sa ating pong hospital, medical needs, education, etc. po. Masakit po magbayad ng tax. Pero marami po sa atin nagbabayad po ng tax because sa kailangan po, and kailangan pong kasama po ang pagbabayad sa tax sa integridad. Integrity has a cost po.
2: Sa pagtatanong ni Representative Chel Jocno, nauna nang inilahad ni Cabrera sa impeachment court ang kanyang pagsusuri sa nanagtaya doon sa umano'y hindi naideklara ng mga kayamanan ni Vice President Duterte na nagkakahalaga ng 817.8 million pesos. Muna tayo ng dagdag na balita, mga kabombo. Pero babalikan natin maya-maya yung mga usapin tungkol sa impeachment. Dito muna tayo sa Philippine Coast Guard. Pinalakas pa yung kanilang presensya sa Calayan Island Group. Mga opisyal doon, pati yung mga guro ay kabilang na ho sa bagong auxiliary group. May balita si Bombo Isa Cotoner.
7: Yes, Bombo Dennis, Bombo Jai, pinalawak nga ng Philippine Coast Guard ang pakikipagtulungan sa mga residente at lokal na pamahalaan ng Calayan Island Group sa West Philippine Sea sa pamagitan ng pagbuo ng auxiliary district sa naturang sa Pag-asa Island. Pinangunahan ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang seremonya ng formal na pagbubuo ng Philippine Coast Guard Auxiliary District. Kasabay nito ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng auxiliary group kabilang sa si Calayaan Mayor Baltazar Alindogan, mga guro, miyembro ng Local Disaster Council at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, mahalagang direktang makilahok ang mga sibilyan sa pagsusulong ng pagkakaisa at pagtupad sa kanilang tungkulin sa komunidad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
8: Naniniwala si Admiral Lonil Gaban, no, na kung ang mga kababayan natin sa Calayan Island Group will be part of the Coast Guard Auxiliary Squadron na create natin doon. At least, they'll be understanding yung the sense of volunteerism and their civic duty for the Philippine Coast Guard to also equip them with the right skills, whether search and rescue, or marine environmental protection, na maaaring natin maging force multiplier and also our supporters, no? For different sets of Coast Guard functions.
7: Ang Calayan Island Group ay bahagi ng Palawan at nasa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea kung saan patuloy na minomonitor ng Pilipinas ang presensya at aktibidad ng mga barkong dayuhan kabilang ang mga barko ng China. Sa pamagitan ng bagong auxiliary district, inaasang mas mapalalawak ang partisipasyon ng mga residente ng Pag-asa Island sa mga gawain may kaugnayan sa maritime safety, search and rescue at protection sa karagatan. Yan muna latest update mula dito sa tanggapan ng Philippine Coast Guard. Ito si Bombo Isakotoner, Basta Radyo, Bombo!
1: Isang malaking karangalan para sa Bombo Radyo Philippines.
9: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
1: Best News Program, Bombo Network News.
9: Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radyo Cebu.
1: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bombo Radyo Iloilo.
9: It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan.
1: Best Counseling Program, ang pamilya karon ng Bombo Radyo Bacolod.
9: Kahapon lamang ng Bombo Radyo Vegan.
1: Best Drama Program, Sanming Tibiyag ng Bombo Radyo Vegan.
9: Best Business News, Coffee for Peace ng Bombo Radyo Philippines.
1: Best Entertainment Program, It's All for You in the Morning ng Star FM Bacolod.
9: Best News Feature, Virgin Swell of Manawag, Where Faith Finds Healing ng Bombo Radyo Dagupan.
1: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radyo at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
9: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
1: Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
0: Bas Paradyo Bombo!
2: Nagatid na yan sa atin sa oras na 14 minutes na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinabi ni Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera na magkakaugnay o magkakatulad na shareholders ang Metro City Chow Foods Corporation at GenCorp Industries Incorporated, mga kumpanya na may interes umano si Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ni House Prosecutor Attorney at Representative Chel Jocno kung paano niya natukoy ang 20% kwentong share itong si Vice President Duterte sa GenCorp. Ipinaliwanag ni Cabrera na hindi nakalista ang pangalan ng Vice Presidente dun sa General Information Sheet ng naturang kumpanya. Bagamat isinama niya ito sa kanyang statement to basis liabilities and net worth USALN. Narito ang ilang bahagi ng mga pahayag ni Attorney Cabrera.
6: The reason why I think BP Sara included GenCorp in her SALN is napaka halaga po kasi ng GenCorp eh. Malaki po ang value ng GenCorp.
5: Bakit niyo sinasabing malaki ang value ng GenCorp?
6: Kasi po sa loob po ng GenCorp, meron pong 5 Jollibee branches po. Kasama po sa mga nakuha po naming dokumento galing po sa prosecution ay official receipts po kung saan po ang official receipts po nito ay nagpapakita po ng purchases po sa Jollibee sa iba't ibang branches ng Jollibee na pag-aari po ng GenCorp.
2: Bagi pa yan ang mga pahayag na Attorney Cabrera, ayon pa sa naturang abogado, posibleng may kinatawan o kaya naman ay nominee itong si Duterte sa na may hawak po ng kanyang shares. Tinuro niya si Richie Yvette Cruz na may 0.04% na share sa Metro City Chow Foods Corporation at 20% na share sa GenCorp bilang posibleng nominee. Dagdag pa ni Cabrera, may malaking halaga ang GenCorp dahil nagpapatakbo ito ng ilang sangay ng kainan at tinatayang meron hong 35 million hanggang 50 million ang halaga ng prangkisa para naman sa isang sangay pa lamang. Narito pa ang patuloy na salaysay ni Attorney Cabrera.
5: Bakit po mahalaga yung sinasabi niyong earlier you said na mahalaga ang GenCorp Industries dahil meron po siyang 5 Jollibee. Why do you say that makes it a big company?
6: Kasi po yung isa pong Jollibee branch, no, nag-check lang po kami ng available information online. At ang isang Jollibee franchise po is between 35 million to 50 million. So ginamit lang po namin dito, very conservative po yung 35 million. And sinabi ko po na conservative po siya kasi po pagka nagtatayo kayo ng isang store, kailangan nyo rin po ng working capital. Pambayad sa crew, pambayad sa manager, pambayad sa rent, etc. Pambayad po ng mga kailangan po nating mga initial inventory. So yung franchise po or package po na 35, conservative po yun. Hindi po namin ginamit yung 50, 35 lamang po. So yung 35 na yun, ay inattribute po namin dun sa mga presyo po ng mga branch. Yun po dapat yung minimum capital na meron ang GenCorp. Subalit ang capital lang po ng GenCorp ay 1,250,000 po.
2: Lagi pa yan ang pagtatanong ni Representative Chel Jocno sa expert witness na si Attorney Alexander Cabrera.
3: Samantala, nindigan naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat ninggin na lamang ang kanyang grave threat case matapos ang termino nito. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, isa sa mga legal counsel ng pangalawang pangulo, ang mga criminal proceeding laban sa isang impeachable official ay dapat mapagpaliban hanggang matapos ang termino ng naturang opisyal. Hindi lamang ito anya sinusunod para kay Vice President Sara kundi sa lahat ng mga impeachable official tulad ng itinatakda ng saligang batas. Gayet ng abogado, ang mahalagang maipagliban muna ang mga criminal complaint laban sa isang impeachable official para hindi maapektuhan ang kanilang official function o ang kanilang trabaho. Itong naturang prinsipyo rin anya ay magiging daan upang maprotektahan ang independence at stability ng mga opisinang kanilang pinamumunuan o narerepresenta. Ayon sa abogado, patuloy na hahamunin ng legal team ni Vice President Sara Duterte ang criminal complaints laban sa kanya kasama ang paghamon sa jurisdiction ng Quezon City Regional Trial Court sa isang sa kanyang grave threats case. Maalalang nag-ugat ang naturang kaso dahil sa naunang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez.
2: Oras natin sa buong kapuluan, 19 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naniniwala si University of the East Political Science Professor Erica De Torres na nakagawa na ang House Prosecution Panel ng matatag na pundasyon at kredibilidad dito sa usapin ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang naturang hakbang na tinawag niya na seed of doubt ay sapat na na dahilan anya upang pagdudahan ng publiko ang pangalawang pangulo. Maraming bagay anya na tulad ng paghawak ng pondo at paggampan ng tungkulin ang maaaring makwestiyon. Binalikan pa ng political scientist ang mga iprinisinta ng House panel na umano'y pagpasok ng malalaking halaga ng pera sa kumpanyang may business interest ang pangalawang pangulo at sa umano'y hindi niya pagdideklara ng malalaking halaga ng cash na kanyang hawak pero wala sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth o SALN. Ang mga ito ay nagdudulot anya ng malalim na impact sa kredibilidad at sa trabaho ng Vice Presidente at tiyak na maiiwan sa gunita ng publiko. Ayon pa kay Professor De Torres, ay tumatak na sa isipan ng marami ang imahe ng Vice Presidente na ipinipinta ng House panel kahit pa matapos ang impeachment trial. Sa pananaw ng profesor, may tuturing na bilang impresibo ang ginawa ng House panel sa pagtatanim ng tinaguriang seed of doubt at siya umanong maiiwan sa gunita at alaala ng publiko.
3: Sa bahaging ito, mga kabobotster nation, kuha muna tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team, ang Bureau of Fire Protection, na nawagan sa publiko na huwag maliitin ng fire strike sa Nueva Ecija na Binaticos Online. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bongo Sindigrayda.
10: Nananawagan si Bureau of Fire Protection Officer in Charge Fire Chief Superintendent Wilberto Riconel Cuancho sa publiko na huwag maliitin ang mga fire trucks sa Nueva Ecija na kamakailan ay naging paksa ng pambabatikos online. Aniya, ang mga naturang fire truck ay inisyatibo ng mga lokal na pamahalaan bilang suporta sa Bureau of Fire Protection at sa mga lokal na fire station na kasalukuyang nakararanas ng kakulangan sa mga fire truck. Binigyang diin ng opisyal na malaking tulong ang mga ito sa pagdaragdag ng responder assets hindi lamang para sa Bureau of Fire Protection kundi pati na rin sa mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office.
11: Samantalang ating mga nakikitang mas maliit na fire engine na tinatawag na fire truck ay karaniwang mga inisyatibo ng ating mga local government unit bilang suporta sa BFP at sa ating mga local fire stations na mayroong kakulangan sa fire truck. Malaking tulong po ito dahil nga madagdagan ang assets ng ating mga local fire stations, ng ating mga DDRMO at ng ating mga local disaster risk reduction management office. Ang inisyatibong ito ay tugon para makapagsilbi agad ang ating ahensya.
10: Ipaniliwanag din ito na idinisenyo ang mas maliit na fire truck upang mabilis na makapasok sa mga makikitid na iskinita at iba pang lugar na mahirap marating ng mga karaniwang fire truck. Ayon pa kay Cuancho, hindi dapat husgahan ang mga ito dahil lamang sa maliit na sukat at limitadong kapasidad ng tubig. Dahil sa panahon ng sunog ay hindi lamang ang laki ng truck ang batayan sa epektibong pagresponde. Inihayag ng opisyal na sa mga fire operation, ang pinakamahalagang estratehiya ay ang mabilis na pagpasok ng cooling effect sa nasusunog na pasilidad upang agad na mapigilan ang pagkalat ng apoy.
11: Sadyang mas maliit ang mga fire truck upang makapasok agad sa mga makikitid na iskinita at kalsada at iba pang lugar na mahirap marating ng ating mga regular na fire truck. Nananawagan po ako sa ating publiko, huwag nating maliitin ang kakayahan ng isang fire truck dahil lamang sa maliit na sukat at kunting kapasidad sa tubig. Dahil sa isang sunog, hindi lamang laki ng fire truck ang batayan sa pagiging epektibo ng isang fire response. In a fire operation, the most important strategy is on how fast you can introduce a cooling effect in a burning structure. Dito nagiging mahalaga at epektibo ang ating mga fire truck. Kaya sa halip na maliitin o gawing biro ang isang maliit na fire truck, tingnan natin ito bilang isang mahalagang bahagi ng ating fire response capability.
7: Ito si Bombo Sindigrayda, Basta Radyo Bombo!
2: Samantala, naniniwala si dating Integrated Bar of the Philippines National Executive Director Attorney Antonio Ligon na magiging malaking hamon para sa defense team ni Vice President Sara Duterte na questionin o kaya naman ay pasinungalingan ng umano'y discrepancies o yung mga pagkakamali o hindi pagkakatugma ng kanyang mga idiniklara sa statement of assets, liabilities, net worth at pati na yung aktual na mga bank records. Binalikan pa ng batikang abogado ang lumabas dun sa serye ng presentasyon ng House panel na umano'y mga hindi na idiklarang halaga ng cash properties at maraming iba pa at pinagmumulan ng kayamanan ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Maraming pagkakataon na niya na walang nakalagay na cash on hand doon sa mga statement to Basses Liabilities Network ni Vice President Sara Duterte, gayong lumalabas na may pera naman siya na nakalagak sa malalaking bank accounts tulad ng pinatotohanan ng mga tumistigong bank officials. Gayun pa ng abogado, mahihirapan na ituring bilang isolated errors ang mga naturang discrepancies dahil paulit-ulit naman itong naitala o nangyari sa mga dokumento at hindi lang miminsan. Kung isang pagkakataon lamang ay sana umano ay kinailangang maitama agad ang naturang pagkakamali at wala nang katanggap-tanggap na maaaring pag-question dyan sa naturang bagay, ngunit mistulang lumalabas na may pattern ang ginawa ng pangalawang pangulo hinggil sa paglihim o pagsasantabi ng ilang mga kayamanan na hindi nga nakalagay sa kanyang statement to Basses Liabilities Network. Malala umano na naging presentasyon ng House Prosecution Panel sa tulong na rin ng financial analyst na si Attorney Alex Cabrera ay umabot pa sa mahigit 800 million ang halaga ng undeclared na cash o kaya ay pera na hindi naman talaga diniklara ng pangalawang pangulo sa kanyang statement to Basses Liabilities Network. Ayon pa kay Attorney Ligon, magiging interesting kung paano pasisinungalingan ng defense team ang naturang mga ebidensya at nanaiharap na yan ng House Panel.
3: Sa ibang balita naman mga kabombo at Star Nation, pinapabuhay muli ni Senator Bam Aquino itong Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o itong PROTEC Committee kasabay na lumalalang banta ng El Niño Phenomenon sa ating bansa. Ang PROTEC Committee ay binuo noong March ng kasalukuyang taon para bumuo ng isang comprehensive national framework para yan sa pagtugon ng epekto ng giyera sa Middle East, partikular sa supply ng langis at ekonomiya ng bansa. Ito ay pinamumunuan ni Senate President Sherwin Gatchalian na nooy chairperson pa lamang ng Senate Finance Committee. Ayon kay Senator Bam, ang naturang komite ay isa sa mga paraan o sa maaring paraan at gabay para sa nagkakaisa at whole of government na pagtugon sa anumang posibleng epekto ng naturang weather phenomenon. Sumulat na rin ang mambabatas kay Senate President Gatchalian para hilingin ang pagpapatawag muli ng PROTEC Committee. Nanindigan ang mambabatas na kailangan na ng mabilisang pagtugon sa naturang programa ngayong hindi pagaanong malala ang epekto nito at ang isang pagkilos ng gobyerno ay malaking bagay anya upang akma at tugma ang lahat na ihahanay ng tulong sa mga Pilipino. Kabilang sa mga dapat tutukan dito ayon sa senador ay ang kabuhayan, edukasyon, agrikultura, kalusugan, pagkain, gayon din ang seguridad at maliliit na negosyo at essential services.
1: Ang Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
9: A little pain, a life to gain.
1: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
9: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
1: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radio o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
9: A little pain, a life to gain.
0: Basta Radio Bombo!
1: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated.
9: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
1: or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.
2: Lugong Bombo 2026, A Little Pain, A Life to Gain is in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and Philippine Red Cross. Tuloy tayo sa iba pang mga balita. Ang isa sa mga opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso ay naniniwalang natumbok na ng prosekusyon ang mga aligasyon ng yaman nitong si Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang buong detalye sa ulat ni Bombo J.M. Solomon.
12: Bombo Dennis, Bombo Jai, naniniwala si Deputy Speaker Representative Janet Garin na natutumbok na umano ng prosecution panel ang mga aligasyon ng unexplained wealth o ang hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte na may kaugnayan sa Article 2 ng impeachment case. Ito ay kasunod ng mga hindi nagtutugmang halaga sa mga record ng bangko, kita ng mga negosyo at deklarasyon ng yaman na tinatalakay sa impeachment trial. Ayon kay Garin, kabilang sa mga dapat may paliwanag ang pagkakaiba sa idineklarang seals ng Cali 88 Foods Corporation at sa kabuang perang umano'y pumasok sa kumpanya. Matatanda ang batay sa mga numerong binanggit ng mga testimonya sa impeachment court, nasa mahigit 208 million pesos umano ang idineklarang sales ng kumpanya, samantalang umabot umano sa 776 million ang 776 million pesos ang natanggap nitong pera, kabilang ang 319 million sinasabing nagmula sa China. Kung babalikan naman natin ang pagsusuri sa witness na si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera na iniharap sa impeachment court kahapon, umabot umano sa mahigit 817 million pesos ang umano'y undeclared assets at income na inugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawang si Manasseh Scarpio mula sa 2022 hanggang 2025. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Deputy Speaker Representative Janet Garin, binigyan din dito na lalo umanong lumilinaw ang mga katanungan tungkol sa pinansyal na record ng pangalawang pangulo at dapat umanong maipaliwanag kung bakit hindi nagtutugma ang mga halagang ito at kung paano ito na itala sa mga kaukulang dokumento. Kaugnayan niyan, pakinggan at panoorin natin ang naging pahayag ni Representative Janet Garin sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines.
13: Well, natumbok ng ating expert witness yung hindi pagtutugma ng mga numero. So kung babalikan natin, ang Article 2 ng impeachment complaint ay nagsasabi ng unexplained wealth. Kaakibat na dito yung mga misdeclaration sa SALEN o yung hindi pagsasabi ng totoo sa usaping yaman ng ating pangalawang pangulo. Naglumabas din ng ating mga nakaraang witness yung kanyang business interests. At ito nga ngayon, sinasabi na ng DIR kung magkano ang posibleng kinita sangayon sa mga dokumentong kanilang hinahawakan. So isa na dito, kunyari, yung Calgi 88, ang declared sales ngayon ay 208.49 million. Subalit, ang pumasok na pera dito ay 776 million kasama yung 319.3 million na nanggaling ng China. So kung bakit mas malaki ang pumapasok na pera compared to the actual sales ng kumpanya, yan ay isang malaking katanungan, no? At kailangan talagang maipaliwanag din na paano nangyari ito. Dagdag pa dito na ipakita rin ng ating mga testigo sa bangko, magkano yung mga cash on bank, cash on hand. Hindi pa natanggal dito yung sinasabi nating tinikling, no? Or yung nag-float na kaperahan dahil gumagawa sila ng manager's check pero hindi naman ginagamit. So technically, nag-withdraw yung pondo at andun lang nakalutang-lutang sa bangko. Pero kapag matapos yung taon, ay binabalik ito sa pagkasinasabing unused, yung manager's check. In that way, kung tanggalin mo yon, hindi pa yun kasama sa mga naipakita ng bangko. So, balit parang klarong-klaro na. No, medyo kitang-kita na kung pagbabasehan natin ang SALEN, ikumpara dun sa ipinakita ng ating mga testigo, tila nasa more than 800 million ang hindi na ideklara ng ating pangalawang pangulo. So, hindi pa dyan kasama. Na hindi pa. Ito in base lang dun sa mga nagsalita na natin witnesses. So, medyo lumiliwanag na yung isang napakahalagang papel, yung ating statement of assets, liabilities, and net worth, ay hindi tumutugma, no, doon sa deklarasyon ng ating pangalawang pangulo.
12: Samantala, matapos alisin ng prosecution panel sa impeachment case ang Article 3 o may kaugnayan sa bribery, iginiit ng mambabatas na hindi kailangang mapatunayan ang lahat ng aligasyon upang magkaroon ng batayan para ma-impeach ang isang opisyal. Anya, malinaw at klarong-klaro na umano ang mga dokumento na iniharap ng prosecution para mapatunayan ito. Muli, panoorin at pakinggan natin ang naging tinig ni Representative Janet Garin.
13: Well, una-una, hindi naman kailangang i-prove mo yung lahat, no? Para ma-impeach ang isang opisyal na finaila ng impeachment complaint. Kailangan lang ng isa, no? At least one. Subalit dito nga, kung usaping confidential files, kitang-kita naman at napakaklaro at dinisalaw na nga ng kuwa at pinapabalik yung pera, na tila, no? Kung papakinggan natin yung testimonya ng ating mga witnesses at tila, nakikita na hindi namang pinapabalik ng COA kasi disallowed, pero tila ghost yung naging activities na expenditures ng confidential fund. So, isa na yan, no? Klarong-klaro doon. Talagang nililihis na lang at tinidelay ng depensa kasi hindi nga nila masagot. Ito naman dito sa unexplained wealth or itong misdeclaration sa fund end, eh napakasimple lang ng usapan dito eh. Kung ano ang pinagsasasabi ng mga bangko, ng DIR, ayon dun sa mga dineclare ng negosyo, dapat ay nagtutugma. Subalit, humahaba na humahaba, tumatagal ng tumatagal, mas natutumbok ang pangalawang pangulo at mas hindi nila kayang pagtugmain yung mga numero na lumalabas. At kaya nga, kung sang-ayon, no, dun sa ating executive director, nung sinabi niya, 4.4 billion ang total na lumabas, pumasok at inilipat, hindi ito nakikita, hindi siya na-reflected doon sa SALM. So, at sinabi na rin ng ating presiding justice, Kabotahe Tang, na ang SALM ay napaka-importanteng dokumento at sinumpa ang salinsay. Ibig sabihin, nagsasaad ito ng dapat alam na alam mo yung iyong pinipirmahan at napaka-importante niyan na papel. Now, kung hindi magtugma, medyo mabigat yan para sa ating senator judges. Kasi kung hindi magtugma, the documents speak for itself eh. Maraming question na hindi nasasagot. Maraming dokumento ang ayaw ipalabas. Maraming katanungan ang ayaw sagutin. Isa lang ang pinatutunguhan nito, malamang, no? Malamang na talagang natumbok ng prosecution ang mga testimonya ukol sa kasong ito.
12: Gayunman, ang mga halaga

0: di umano ng indelible stain sa bansang Norway. Hayag ang binitikos ni Trump ang Norwegian Nobel Committee at iginiit na ang naturang pagbaliwala sa kanya ay nagdudulot ng pinsala sa reputasyon ng Norway na siyang nag-host sa komite ng parangala. Gayunpaman, ipinaliwanag ng mga dalubhasa na ang Nobel Peace Prize ay itinatakda ng isang independent committee at hindi ng pamahalaan ng Norway, kaya hindi maaring isisi sa buong bansa ang naging desisyon nito. Paulit-ulit din iginiit ni Trump na nararapat niyang matanggap itong parangal dahil sa kanyang naging papel sa walong hidwaan sa daigdig, ngunit ayon sa mga eksperto, mababa talaga ang kanyang tsansa dahil sa kanyang pakikipagsangkot sa iba't ibang umiiral na giyera at geopolitical tensions. Sa ibang balita naman, sa iba yung dagat isinara ng Malaysia ang mga paaralan sa capital na Kuala Lumpur at sa limang karatig na estado matapos umabot sa delikadong nivel itong polusyon sa hangin dahil sa makapal na usok mula sa forest fire doon sa Indonesia. Sa klaw na direktiba ang humigit kumulang 2 milyong mag-aaral matapos pumalo sa 170 ang air pollutant index doon sa may Kuala Lumpur, habang umabot naman sa very unhealthy itong kalidad ng hangin sa kalapit na bansang Singapore. Ipinagutos ni King Sultan Ibrahim na otomatikong isara ang mga paaralan kapag lumampas sa 150 itong reading ng polusyon upang maprotektahan ang kalusugan ng mga kabataan at vulnerable sectors mula yan sa lumalalang haze. Inihayag ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na nakipag-ugnayan na siya kay Indonesian President Prabowo Subianto para yan sa kaukulang aksyon, at humiling na rin ang emergency meeting sa mga Environment Minister ng Association of Southeast Asian Nation. Naisagawa na rin ang cloud seeding operations upang magdulot ng ulan, habang patuloy na binabantayan ng mga otoridad itong krisis sa kalusugan kung saan mahigit 170,000 cases na ng respiratory infection ang naitala dahil yan sa mga malawakang sunog na sumunog sa humigit kumulang 200,000 hectares ng kagubatan doon sa may Indonesia.
1: Sa iba pa nating balita, pinayagan ng International Criminal Court na maisama ang 7 karagdaga na insidente na nasa ilalim ng Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ngunit inalis ang isa dahil sa lumalagpas ito sa panahong saklaw ng kumpirmadong sakdal. Sa naging desisyon, may petsang Oktubre 9, ibinasura ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang kahilingan ng depensa na obligahin ang prosekusyon na muling ihain ang dokumento ng mga sakdal. Ayon sa chamber, sapat na ang mga naunang dokumento upang maihanda ni Duterte ang kanyang depensa. Kabilang sa mga pinayaga na insidente, ang umano'y pagpatay sa high-value targets at mga krimen na mayroong kaugnayan sa barangay clearance operations, gayunman ay inalis ang insidente na 57 dahil naman sa lumalagpas ito doon sa panahong saklaw ng bilang na tumutukoy sa mga umano'y krimen na naganap mula Hulyo ng taong 2016 hanggang Hulyo ng taong 2017. Inatasa naman ng chamber ang prosekusyon na i-update ang listahan ng mga testigo pati ng mga ebidensya at trial brief bago pa man ang pagsapit ng Oktubre 16 upang alisin ang nasabing mga insidente. Nilinaw ng desisyon na ito ay tumutukoy lamang sa saklaw ng mga sakdal at hindi pa paghatol sa pagkakasala o pagkawalang sala nitong si Duterte.
0: Sa makaugnay pangusapin, ibinasura ng International Criminal Court Trial at Chamber 3 ang hiling ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte na muling ihain at baguhin ang prosekusyon na ang mga sakda laban sa kanya, ngunit pinayagang manatili sa kaso ang 7 karagdagang insidente. Sa desisyong inilabas ng Oktubre 9, sinabi ng chamber na wala itong kapangyarihang obligahin ang prosekusyon na muling ihain sa pre-trial chamber 1 ang mga confirmed na mga sakdal ng crimes against humanity of murder pati na rin ang attempted murder. Tinagihan din ang mga hukom ang argumento ng defense team ng dating panguro na pabago-bago at halos walang hanggan ang saklaw ng mga aligasyon. Ayon sa chamber, may mga umiiral ng pananggalang sa proseso kabilang ito ay tinakdang deadline para sa pagsusumite ng mga karagdagang insidente at mga dokumento ng paglilitis. Gayunman, iniutos ng chamber na alisin ang incident na 57 dahil lumampas ito sa panahong saklaw ng count 2. Inatasan ng prosekusyon na i-update ang listahan listahan ng mga testigo, ebidensya at trial brief bago naman niya

0: sa October 16 upang maipakita ang mga pagbabago.
1: Maasa naman ang Philippine Society of International Law na aanib muli ang ating bansa sa International Criminal Court sa mga darating na panahon. Ito ay bilang pagtalima at pagtaguyod ng Philippine government sa mga responsibilidad sa international community. Ayon pa sa naturang grupo at sa pahayag ni Attorney Romel Bagares, panahon na para bumalik ang Pilipinas sa international tribunal at maging mas aktibo sa pagprotekta at pagsusulong ng mga prinsipyo at hangarin ng naturang korte. Kabilang dito ang pagprotekta sa karapatang pantao at pagpapanagot sa mga leader o kaya naman ay malalaking personalidad na nanupil sa karapatan ng mga mamamayan at posibilidad ng pagpigil sa impunity o kawalan ng pananagutan. Ayon pa sa abogado, nasa kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-initiate at pagsusulong sa muling pag-anib ng ating bansa sa International Criminal Court anumang araw. Binalikan ng naturang abogado ang pagkakahuli doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tuloy ang pag-surrender upang iharap sa kasong crimes against humanity sa International Tribunal. Isa itong patunayan niya na ang lawak ng kapangyarihan ng International Criminal Court at ang papel nito para sa pananagutan ng mga leader na inakusang gumawa ng mga karumal-dumal na krimen.
0: Sa ibang balita naman, mga kabombo, pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division si Leyte 1st District former Representative Martin Romualdez na lumagda sa pre-trial order sa New Quezon City Jail sa Payatas sa araw ng Lunes, Oktubre 12, sa halip na personal na magtungo sa anti-graft court. Ito ay si Romualdez ay nahaharap sa kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y 7.4 billion pesos na kickback scheme sa mga flood control project. Inaresto siya noong Setyembre 7 at inilipas sa Quezon City Jail noong Setyembre 14. Noong Setyembre 16 naman, nagpasa siyang hindi guilty sa mga paratang. Sa kanyang petisyon para sa piyansa, iginingit ni Romualdez na hindi sapat ang ebidensya ng prosekusyon upang patunayan at alam niya nitong pangangasiwaan o nakinabang siya sa umano'y sambuatan. Kabilang sa mga kondisyon niya ang testimonya ng mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga security aid ng kanyang kapong akusado na si former Representative Elizaldico. Hiniling din Romualdez sa Sandigan Bayan na magtakda ng makatuwirang halaga ng piyansa at mga kaukulang surety habang dinidinig ang kaso.
1: Abot naman mga kabombo sa 1,107 na trilyon ang ilalaang budget para yan sa education sector sa susunod na taon. Batay yan sa inaprubahan na House version dun ho sa pondo sa second reading. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing, ay nananatiling pangunahing prioridad ng Kamara o ng Kongreso ang edukasyon sa 2027 tulad na lamang ng pagprioridad dito taon-taon. Sa ilalim ng panukalang pondo ay ilalaan din mga kabombo ang karagdagang 10 bilyon pisong mahigit para naman sa mga programa pang edukasyon, kabilang na ang tulong pinansyal sa mga mag-aaral at pagpapahusay pa ng mga pasilidad ng mga paaralan. Ayon kay Swansing, batid ng budget amendments sa review committee o subcommittee na ang kahalagahan ng paglalaan ng sapat na pondo para sa edukasyon ay upang masiguro ang kalidad, ligtas at maayos na edukasyon para yan sa mga mag-aaral mula sa elementarya hanggang sa postgraduate studies. Maliban nga sa pagpapanatili sa sapat na pondo para sa edukasyon ay pinapalawak din ang access ng mga Pilipino sa mahalagang serbisyong pangkalusugan. Sa aprobadong pondo ay nadagdagan ng 12.23 billion pesos ang budget para yan sa kalusugan, daan upang umabot na ho sa mahigit 300 bilyong piso ang pondo para sa sektor ng kalusugan sa susunod na taon. Kabilang din dito mga kabombo, yung mahigit 23 bilyong piso para naman sa medical assistance program ng naturang programa ay inaasahan naman na magpapalawak pa sa tulong medikal at maiibsa ng mga gastusin at yan ay para sa mga pasyente at kanilang mga pamilya o dun sa mga pasyente na walang sapat na kakayahan para naman tugunan yung mga pangangailangan kaugnay dun sa kinakaharap na medical conditions ng kanilang mahal sa buhay. Sa puntong ito, mga kabombo ng ating balitaan, kuha na tayo ng mga update mula sa nakalap na impormasyon ng ating mga himpilan. Itong issue ho ng infestation dyan sa bahagi po ng Iloilo ay nasa 1.18 bilyon ang naitalang pagkalugi. At alamin natin ang karagdagan pang mga update dyan mula sa Bombo Radio Iloilo.
2: Umabot na sa 1.18 bilyong piso ang naitalang pinsala sa lalawigan ng Iloilo dahil sa pag-atake ng red-striped soft-scale insect o RSSI. Batay sa datos ng Provincial Agriculture Office, 122.47 milyong piso dito ang halaga ng tuluyang nasirang mga pananim, habang umabot naman sa 1.059 bilyon pesos ang halaga ng mga pananim na bahagyang napinsala. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., inihahanda na ng pamahalaang panlalawigan ang mga protokol upang magkaroon ng malinaw na direksyon ang pagtugon sa pagkalat ng peste. Kapag pinal na ang mga protokol, magpapatuloy na ang Iloilo Provincial Government sa paghiling ng deklarasyon ng State of Calamity sa buong lalawigan. Sinabi rin ng gobernador na napag-usapan nila ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang posibleng tulong na maibibigay sa mga magsasakang apektado ng infestation. Kabilang sa tulong mula sa pambansang pamahalaan, ang pinansyal na ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng Department of Social Welfare and Development. Bukod dito, nakikipag-ugnayan din ang pamahalaang panlalawigan sa Community Defense Cluster para sa pagpapatupad ng mga hakbang sa biosecurity upang mapigilan ang pagkalat ng peste. Sa kasalukuyan, tatlong lokal na pamahalaan sa lalawigan ang magkakahiwalay nang nagdeklara ng State of Calamity dahil sa RSSI. Kabilang dito ang Pasay City, ang San Enrique at ang Duanyas. Nauna nang sinabi ni Secretary Gatchalian na kabilang sa mga programang tinututukan ng pamahalaan, ang pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga sugarcane planters at manggagawa sa mga tubuhan na apektado ng infestation.
3: Unang-una, paano natin matutulungan yung mga nagiging biktima nitong RSSI o yung peste na sumisira sa inyong mga sugarcane plantation? Tutulong ang DSWD in providing social welfare or financial assistance para sa ating mga sugar planters at sugar farm laborers. Nakahanda kaming tumulong. Alam natin, dito sa Iloilo, kumakalat na rin yung RSSI at ang utos ng ating Pangulo, Pangulong PBBM, is to make sure na lahat ng apektado nitong RSSI na magsasaka, pati mga laborers, matulungan.
2: Si Secretary Rex Gatchalian para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos, Basta Radio, Bombo!
0: Ito namang ilang bayan sa Pangasinan is sinailalim sa temporary total ban at red zone dahil yan sa banta ng African Swine Fever. Kuha tayo ng mga detalye, tinutukan ng Bombo Radio Dagupan.
4: Isinailalim sa magkakaibang zoning classification ang ilang bayan sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Kabilang sa mga hakbang ang regular na monitoring sa mga backyard raisers at traders inspection sa mga lugar na posibleng pagpasukan ng mga baboy at pakikipag-ugnayan sa Pangasinan Police Provincial Office para sa pagtatatag ng mga animal quarantine checkpoint. Isinagawa rin ang blood sampling sa ilang lugar upang matukoy ang kalagayan ng mga alagang baboy at masuri kung maani nang baguhin o alisin ang kasalukuyang zoning classification. Sa ilalim ng ipinatupad ng mga hakbang, isinailalim ang bayan ng Aguilar sa temporary total ban, habang nasa red zone naman ang mga bayan ng Mapandan at Bayambang, kaugnay ng pagpasok at paglabas sa mga buhay na baboy. Samantala, tiniyak naman ni Arnulfo Bernardo, ang market supervisor for sa bayan ng Lingayen, na nagmumula sa mga lehitimong commercial farm ang mga baboy na dinadala sa Katayan sa kanilang bayan upang matiyak ang kanilang pinanggagalingan at mabawasan ang panganib ng pagkalat ng sakit. Nawagan din ito sa publiko at sa mga magbababoy na agad na i-report ang kanilang munisipyo o tanggapan ng agrikultura kung may mamataang kakaibang sintomas o bigla ang pagkamataya ng mga alagang baboy.
5: Advice ko sa ating mga mamimili na huwag po silang bumili online. Kasi hindi po namin nasisigurado na yung karne na ipapadala sa kanila is may certification ng meat inspection certificate. Tapos yung mga nagkakatay sa bahay na pinapautang, sana po iwasan po yung bumili ng ganun.
4: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat, Basta Radyo, Bombo!
0: Diyan naman sa bagay ng Central Visayas, sa supply ng kuryente sa Visayas, posibleng bumuti sa kaligitnaan ng Nobyembre. Itong rotational brownouts, wala pang katiyakan kung tuluyan ng matatapos. May mga detalya, Star FM Cebu.
6: Posibleng bumuti ang supply ng kuryente sa Visayas pagsapit ng kalagitnaan ng Nobyembre hanggang Disyembre. Ngunit hindi pa matitiya kung tuluyan ng matatapos ang rotational brownouts ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Sa pagtatanong ng Star FM Cebu, inihayag ni Engineer Amado Authara III, Senior Supervisor ng NGCP Network Operations, Visayas System Operation, nakadepende ang inaasahang pagbuti sa pagbabalik operasyon ng mga power plant na sumasa ilalim sa pagkukumpuni at preventive maintenance na may pinagsamang kapasidad na mahigit 150 megawatts. Sinabi nito na maaari pa ring magkaroon ng kakulangan sa supply kapag may malalaking planta na muling magkaproblema o hindi sapat ang kuryente na mai-import mula sa Luzon at Mindanao. Dagdag pa rito, halos kalahati ng pangangailangan sa kuryente sa Visayas ay nagmumula sa Cebu, kung saan patuloy ang paglago ng mga gusali at mall at iba pang establishmento. Bagamat nakatutulong ang solar power sa araw, hindi ito nakapagbibigay ng supply sa gabi kung kailan mas tumatagal ang brownout. Dagdag pa, maaaring magpatuloy ang problema sa supply ng kuryente sa susunod na 1 hanggang 2 taon kung walang magdaragdag ng bagong kapasidad sa paglikha ng kuryente.
7: Doing all that we could to see to it that our grid is safe, secure, reliable, and to do everything that we could to always keep our lights on.
6: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Aria Onyx, Basta Radyo, Bombo.
1: Samantala, update naman tayo mga kabombo tungkol doon sa kalagayan ng ating mga kababayan. Ang Philippine Embassy ay tiniyak ang kahandaan sa pagtulong doon sa mga Pilipino sa bahagi ng Panama matapos naman ang malakas na lindol na naranasan doon. May balita ang Bombo Radio Kawayan!
8: Ligtas ang halos 200 Pilipino na naninirahan sa Panama matapos yanigin ng magnitude 7.7 na lindol ang naturang bansa. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Consul Ralph Roldan, ang First Secretary and Consul of the Embassy of the Philippines in Mexico, sinabi nito na karamihan ng mga Pilipino na nasa Panama ay nasa Panama City at malayo ito sa epicenter ng lindol. Gayunman naramdaman pa rin ang pagyanig sa kabisera, subalit hindi naman ito nagdulot ng matinding pinsala o epekto sa mga Pilipino roon. Anya, sa susunod na linggo ay nakadakda sanang magkaroon ng National Earthquake Drill sa Panama, subalit naunahan ito ng malakas na lindol na yumanig sa bansa ngayong araw. Tiniyak naman ni Roldan na nakahanda ang embahada sa anumang tulong na maaring maipaabot sa mga Pilipino roon na mga ngailangan ng tulong.
9: Opo, no, naiintindihan po namin sa mga concern ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas tungkol sa kanilang mga kababayan, mga kapamilya dito sa Panama. At na gusto namin iparating sa inyo na ang embahada ay laging handang tumulong at kung ano man gusto niyong iparating sa amin o para sa kanila, nandito po kami upang maging bridge, no, para sa ipahayag kung iparating sa ating mga kababayan.
8: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jomike Berbas. Basta Radio, Bombo!
10: Bombo Sports News!
1: Nangungunang Pinay mountain bike rider sa world ranking ho ito, ay double gold medalist pala sa isang international competition sa Japan. May ulat ang Star FM Manila.
11: Mga kabobo at ka-Star Nation, matagumpay na nakabawi ang Pinay mountain bike at cycling athlete na si Shane Yao Yao mula sa laging kampanya sa Asian Games. Matapos masungkit ang dalawang sunod na gintong medalya sa Coupe du Japon Misaka International na ginanap din sa bansang Japan. dalawang araw matapos makapagtala ng ikasyam na pwesto sa Women's Cross Country Event ng Asian Games. Agad na sumabang si Yaw Yaw sa Cross Country Short Circuit at Cross Country Olympic Events sa Misaka International kung saan kapwa siya nagkampiyon. Sa exclusive interview na 102.7 Star FM Manila kay Yaw Yaw, sinabi nito na sa kabila na naging resulta sa Asian Games, nananatili positibo ito at ipinagmalaki ang pagkakataong katawanin ang Pilipinas sa nasabing kompetisyon.
12: Sinet aside ko muna yung, syempre, heartbreak din po sa akin yung sa Asian Games. Kasi syempre, mas gusto ko pong mas maganda sana yung result ko. Pero maganda naman po yung result ko kasi pumasok naman po ako ng top 10, which is yun naman po yung napag-usapan din po namin ng team na at least makapasok kami ng top 10 because Asian Games is not an easy race po talaga competing with the best of Asian riders. And ayun po, nag-focus na lang po ako. Sinet aside ko muna siya saglit. Like, one day lang, set aside ko muna siya and then focus ako dun sa Asia Mountain Bike Series ko. Same week po yung race eh. So, from same week race, syempre, pagod po from the Asian Games, travel one day, and kinabukasan, race na agad. Tapos, dalawang race, Saturday and Sunday. So, lagari po talaga. Hindi ko po expect mag-double gold kasi, syempre, iba rin po yung weather pagpunta namin dun. So, from Asian Games, Aichi, Nagoya, ang init. Tapos pagpunta po namin dun sa Misaka, umuulan. So yung racetrack, sobrang muddy race po talaga siya.
11: Samantala, si Yaw Yaw ang nangungunang babaeng mountain bike rider ng bansa sa UCI World Ranking. Susunod na sasabak ito sa ikawalong leg ng Asian Mountain Bike Series sa Japan sa October 17 hanggang 18. Bago ang huling leg ng kompetisyon sa Pilipinas sa buwan ng Nobyembre kung saan siya ang overall Women's Elite Champion noong 2025. Yan ang ating Balitang Sports mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nagulat, Star DJ Antonio Labada, Basta Radyo! Bombo!
1: Natiling update at sa mga balita at impormasyon, maring tunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga himpilan naman natin, masusubaybayan ang atin pong mga programa sa pamamagitan po ng Bombo Radio at Star FM Stations. Diyan sa bahagi po ng Visayas, unahin natin yung Iloilo sapagkat nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Doon naman sa area ng Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa lalawigan ng Capiz ay nariyan naman ang Bombo Radio Rojas at maging ang Star FM Rojas. Samantala, sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo at doon sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban.

0: Mga kabobotster nation, para sa ating Christmas countdown, we only have 76 days before Christmas Day.
1: At yan, nagkalipon na ng ating mga balita sa Bombon Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombon Network News mamaya ika-6 ng gabi hanggang ika-7 ng gabi. At mula rito sa Bombon News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines. Basta Radio!
2: Bombo!

Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Sis, bagay ba sa akin tong damit?
7: Oo naman, bagay na bagay. Para kang Star.
6: Nakakagana pala mamili dito sa Taytay Changino. Ang ganda ng radyo nila.
7: Star FM kasi yan.
6: 102.7 Star FM?
7: Oo, mula opening hanggang closing, sa 102.7 Star FM, palagi silang naka-tune in. Para feeling mo, palagi kang Star.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM!
10: Star FM!
9: Star FM!
2: Star FM! It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time
13: to Fiesta with Bet88.
14: Come dance with me.
13: Experience award-winning Bet88.
14: Secure and fast gameplay
13: with 24/7 customer support.
15: It's always a party at Bet88.
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more details, email responsiblegaming@padcore.ph.

0: Sherman Bolero.
1: Ano na naman yung hinihintay mo? Palagi ka na labang naghihintay? Baka it's time for you to go. Awiting! Waiting for a girl like you, mura po yan sa Foreigner. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 9 na Star Minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. 5:51 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Nakawag ka na maghintay. Kumora, bells ka na. Ito, dahil nga hindi kita paghihintayin, ako, alam kong medyo nagulat ka sa pag-ulan kanina. Nagulat ka ba, di ba? Ayan ako naman, kaya naman ang aasahan na lagay ng panahon dito po sa mga babanggitin natin na mga lugar ay moderate to heavy rain showers. Meron po itong kasamang kidlat at malakas na hangin. Sa ilang lugar, sa Batangas, sa Cavite, sa Laguna, ganun din po dyan sa ilang lugar sa Quezon Province, sa Tarlac, at syempre sa Rizal Province. Dito sa Metro Manila, asahan po iyan sa Marikina, Pasig, Taguig, Muntinlupa, Paranaque, Pateros, at Las Piñas. Yan. Kaya naman, mag-ingat everybody. Ganun din ha sa ilang mga lugar dyan sa Zambales. At syempre, ito po ay kasalukuyang dinaranas naman dyan po sa Kamiling Tarlac. Dyan din po sa Santa Ignacia, sa Capas at sa Capas Tarlac, no? Santa Ignacia at sa San Felipe at San Narciso, Zambales. At sa Zambales naman niyan na maaaring tumagal sa loob ng 2 oras. Yun. Kaya ingat-ingat everybody wherever you are. Ayan, at asahan na lang talaga yung ganitong mga panahon sa mga susunod din na araw. Yung may ulan at may araw sa isang araw. Grabe no, parang nararanasan natin 2 panahon sa isang araw. Ay nako, nako, nako, nako, nako, nako, nako. Parang ito nga talagang sinasabi talagang weather changes. Tama ba yun? Diba? Ang buhay ay weather-weather lang din, pabago-bago lang din. Sa mga nasa kalsada, ingat-ingat everybody. Sa mga may gala po, ayan na nga, narinig nyo na nga po no, ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Kaya naman mag-prepare na at syempre maghanda din kung halimbawa ikaw ay gagala. Ayan. Asahan po ito ha, maluwag po ang kalsada dyan sa may NLEX, sa may Tulaok San Simon, both lanes po yan. Sa entrance naman po dyan sa may Balintawak Toll Plaza, papasok ng NLEX, medyo wala pa pong masyadong pila, no? At dito naman sa may Mindanao Toll Plaza, yung cash or yung mga RFID lanes, ayan, medyo wala naman pila, pero yung cash lane po dyan sa may Mindanao Toll Plaza, ayun lang, may pila na. Ayan ha, so ingat-ingat everybody! Opo, si Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. At syempre, to formally close the program, we'll be giving you a song from Cranberries, Ode to My Family. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: ito ang Bombo Radio Philippines.
1: Paradio Bombo.
2: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Sabado, mga kabombo, Oktobre 2026. At sa atin pong Christmas countdown, meron na lamang tayong 76 na araw. 76 days bago sumapit ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating weather update, abangan mamaya dalawang low pressure area at isang bagyo nagbabanta sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, habang ang Bulkan Caloon muli namang pumutok kaninang tanghali. Samantala, departs sa buong Pilipinas. Sa ibang mga balita, abangan din mamayang house prosecution pa, habang ang final sa provincial report, abangan din mamayang commission.
0: Weather update.
2: Dalawang low pressure area at isang bagyo ang nagbabanta sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw, mga kabombo. Ang isang low pressure area ay nasa loob ng Philippine Territory at namataan sa layong 400 kilometers. Yan po'y silangan ng Huban sa may probinsya ng Sursogon sa Bicol Region. Ang isa pang low pressure area ay natukoy naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may layong 2,455 o 2,475 kilometers. Yan po'y silangan ng Southeastern Luzon. Natiling hindi malinaw kung tuluyan ding itong papasok sa teritoryo ng Pilipinas o kung tuluyang magiging ganap na bagyo sa mga susunod na oras. Sa kabilang banda naman, ang dating low pressure area na tuluyang naging bagyo na may international name na Kuguma ay patuloy po ngayon na kumikilos dyan sa may northern o extreme northern Luzon. Uli po itong namataan sa layong 175 kilometers o sa layong 2,970 kilometers. Silangan po yan ng extreme northern Luzon. Patuloy ang paglakas ito at may posibilidad na maging super typhoon habang taglay ang lakas ng hangin na umaabot ng hanggang sa 175 kilometers per second.

0: 175 km per hour at ang pagbugsoy aabot ng hanggang sa 215 km per hour. At kasalukuyan pong kumikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 o 25 km per hour. Bagaman malayo sa kalupaan ng Pilipinas mga kabombo, pinag-iingat pa rin ng publiko, lalo na ang mga mandalayag sa posibleng epekto ng naturang bagyo dyan sa may bahagi ng silangang baybayin ng Pilipinas. At manatili pong nakatutok sa Bombo Radio Philippines. Pwede nyo kaming subaybayan sa aming pong www.bomboradio.com at sa aming mga Facebook, YouTube at iba pang social media pages para sa karagdagang development ng ating pong binabantayan na tatlong sama ng panahon. Usapin pa rin po sa kalidad o sa ating pong panahon mga kabumbo, target po ng Department of Agriculture na tutukan yung kalidad po at kondisyon ng mga storage facilities dahil naman ito sa inasang magiging impact ng El Nino phenomenon. Ayon kay Agriculture Undersecretary Asis Perez, pangunahing tututukan dito ang mga pasilidad at mga bodega na ginagamit bilang imbakan ng bigas. Paliwanag ng opisyal, bahagi ito ng mga plano ng ahensya para mapatatag ang food security sa harap ng malakas na El Nino o Super El Nino na inasahang makakaapekto sa lokal na produksyon ng mga pagkain. Bagaman na tiling matatag ang supply ng security, malaking hamon pa rin ang pagdad ng stock ng bigas. Sa sandaling kalamidad, tulad ng ulan, bagyo o labis na init ang panahon, nawawalan ito o hindi na rin maipapamigay. Ayon kay Undersecretary Perez, may malaking pundo na inilaan ang pamahalaan para sa mga drying facility tulad ng pundo para sa pagtatayo, rehabilitasyon at maintenance sa mga naturang pasilidad. Tiniyak naman ng National Food Authority ang regular na pagbabantay sa mga bodega nito, lalo na doon sa tinatawag nitong structural integrity. Yan po yung upang masigurong maayos ang estado at kalidad ng mga naturang bodega. Kaugnay din po niya, nilawakan din ng Department of Environment and Natural Resources ang monitoring sa mga ilog, mga sapat, mga estero, mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa buong National Capital Region. Ito'y bilang paghahanda pa rin sa posibleng epekto ng El Nino na inasang magtatagal hanggang sa unang bahagi o unang quarter ng 2027. Ayon sa Environment and Natural Resources Department, binabantayan ang mga naturang lugar dahil sa illegal na pagtatapon ng mga basura, sa pulusyon, pagdami ng banlik at mga bara sa daluyan ng tubig. Sa kasalukuyan, binabantayan po ng ahensya ang hanggang sa 89 na monitoring station sa buong National Capital Region na pangunahing nagtatala ng sitwasyon at antas ng mga naturang kadubigan. Ang mga ito ay nasa tatlong pangunahing river system sa Capital Region. Kinabibilangan ito ng 21 monitoring station sa may Malabon na Botas, Tulyahan, Tinajeros area at 32 station sa may Pasig, Marikina, San Juan at 36 na station sa Montenilopa, Paranaque, Las Piñas, Zapote area. Maliban dito, mayroon ding 377 monitoring station sa Capital Region na nakatutok yan sa kalidad ng tubig o ito ho yung Water Quality Monitoring Program. Yan ay sa ilalim ng Environmental Management Bureau, isa pong opisina ng Department of Environment and Natural Resources. Ang manaturang monitoring station ay nagagamit sa pagkuha ng mga sample ng tubig at pagsusuri sa laboratorio upang matukoy kung pasok pa rin sa standard ang kalidad ng tubig at matukoy yung mga posibleng pinagmumulan ng pulusyon bilang isa sa mga posibleng impact ng naturang weather phenomenon. Usapin pa rin po sa ating weather system at sa mga kalamidad, mga kabumbo. Update po tayo dyan sa may bahagi ng Negros Island Region. Itong Bulkan Kalaon, dyan ang Bomboradio Bacolod.
1: Muling naganap ang moderately explosive eruption sa Bulkan Kanlaon. Resident volcanologist ng FIS sabog alas 12:46 hanggang alas 12:48 ng tanghali signals habang nananatili naman sa alert level at ang pagyakkesyon. Ang ihip ng hangin ay patungo naman sa northeast o sa Kanlaon City, Negros Oriental na maro na iwasan ang pagpasok sa 4 km pan dito. Ipinag-utos na din ng punong barangay sa barangay Biak na Bato, La Castellana, Negros Occidental sa kanyang mga barangay Tanod na sunduin ang mga magsasaka sa loob ng 4 km PDZs na pinahintulutang makapasok para sa pagsasaka. Ayon kay Aro, delikado kung may kasunod pa na mga pagputok dahil ito ay maaaring may kasamang pyroclastic density current. Panawagan ito sa mga residente na huwag na munang lumabas ng bahay kung hindi

0: Ito makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga development ho tayo magkakaumbo ho sa ping impeachment, si Attorney Cabrera, huling testigo na raw para ho sa allegasyon ng unexplained o hindi po may paliwanag na munoy kayamanan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa rin po ang House panel sa testimonya ng financial expert. May live report si Bumbuy sa Cotoner.
1: Kinumpirma ng House Prosecution Panel na si Financial Forensic Analyst at Abogado na si Attorney Alexander Alex Cabrera na ang huling testigo ng prosecution sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Article 2 o yung alegasyon ng unexplained wealth, sinabi ni House Prosecution Panel Chairperson Representative Jervy Luistro na kay Cabrera magtatapos ang pag-aharap ng prosecution ng mga testigo at ebidensya kaugnay na umano'y hindi may paliwanag na yaman ng Vice-Presidente. Si Cabrera ay tumestigo noong Biyernes at inilahad ang kanyang pagsusuri sa mga usaping pinansyal na may kaugnayan sa kaso. Ayon kay Luistro, magpapatuloy sa susunod na linggo ang direct examination o karagdagang pagtatanong ng prosecution kay Cabrera bago ito sumailalim sa cross-examination ng mga abogado ni Duterte. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni House Prosecution Panel Representative.
2: The file namin sa impeachment court is just to put clarity and beloved countrymen, magtatapos prosecutes Article 2 of the Articles of Impeachment.
1: Pagtatanong ng mga senator, kanyang mga naging ulat nga, detaling nakapaloob sa financial report. Sinabi ni Luistro na kumpiyansa ang prosecution sa naging testimonya ni Cabrera, ngunit maaari pa rin silang magsagawa ng redirect examination kung may mga puntong kailangan linawin matapos ang pagtatanong ng depensa. Samantala, hindi na rin itutuloy ng prosecution ang pag-aharap nga ng ebidensya para yan sa Article 3 o yung alegasyon naman ng bribery na may kaugnayan sa umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education. Ayon kay Luistro, nakompleto na rin ang prosecution ang pag-aharap ng mga testigo at ebidensya para sa iba pang alegasyon, kabilang ang grave threats at betrayal of public trust na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Muli, ang tinig ni House Prosecution Panel Representative Jervy Luistro.
2: The prosecution will no longer be presenting evidence for bribery. In other words, we are withdrawing Article 3, bribery. I believe he shared as well na kinoconsider natin yung sentiment, position ng ating mga kababayan who have long been waiting for the conclusion of these allegations since 19th Congress.
1: Matapos sa mga natitirang pagtatanong nga kay Cabrera, magsusumiti na ang prosecution ng formal na offer of exhibit o yung listahan ng mga ebidensyang nais nilang tanggapin ng impeachment court.
3: Ito si Bombo Isa Cotoner, Basta Radyo, Bombo.
4: Ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
5: A little pain, a life to gain.
4: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
5: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
4: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
5: A little pain, a life to gain.
6: Basta Radyo! Bombo!
4: Pa Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated.
5: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
4: or BTO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account

0: 0946-104-160-084-160.
1: Ang Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain is in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross, mga Kabombo Castro Nation. Nakatid po sa atin sa oras na 15 o 15 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga development ho tayo, tinanggap na ng Palasyo Malacanang ang opisyal na pag-BBTU sa pwesto nitong si Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Mismong si Ombudsman Boying Remulla ang nagkumpirma sa naturang formal na hakbang ng Palasyo. Bagong kanyang pag-BBTU, nagsilbi si Aguda bilang pinuno ng Information and Communications Technology Department kung saan pinangunahan niya ang iba't ibang programa sa digital transformation at connectivity sa buong Pilipinas. Wala pang nilalabas opisyal na payag ang Palasyo Malacanang ukol sa mga dahilan ng kanyang pagbaba sa pwesto o kung sino ang itatalagang kapalit o officer in charge ng naturang ahensya. Inaasahan naman na maglalabas ng karagdagang impormasyon at opisyal na payag ang Palasyo Malacanang at ang Information and Communications Technology Department sa mga darating na oras, kaugnay pa rin po yan sa transisyon sa pamumuno ng naturang ahensya. Sa ibang mga balita ho tayo, inayang ni Senate President Sherwin Gatchalian na sumama si Senator Mark Villar sa Senate Majority Black upang makatulong sa pagpapanatili ng katatagan ng Senado at tuloy-tuloy na paggawa ng mga batas. Ayon kay Gatchalian, matagal na silang magkaibigan ni Senator Villar at madalas na pag-usapan ang direksyon ng Senado kabilang yung mga hakbang para sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Inilarawan ni Senator Gatchalian si Villar bilang isang bihasang negosyante at ekonomista na may master's degree sa business economics na makatulong sa majority bloc. Formal na lumipat si Villar sa mayorya noong Oktobre 8 matapos na mahalalan na chairperson ng Senate Committee on Public Works at maging miyembro ng Commission on Appointments, kapalit ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri sa huling posisyon. Dahil sa paglipat, naging 14 na po ang miyembro ng majority bloc habang 10 ang nasa minorya. Gayunpaman, naganap ang realignment habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaya may mga tanong kung makakaapekto ito sa umuusad na paglilitis sa Senate proceedings. Sa kaugnay din pong development, binatikos naman ng grupong kabataan na samahan ng progresibong kabataan. Ito ho yung grupong kilala sa pinikling tawag na SPARC. Ito hong naging desisyon ni Senator Mark Villar na lumipat sa majority bloc ng Senado kung saan tinawag nila itong isang tahasang pagbaliktad upang takasan umano ang pampublikong pananagutan sa gitna ng umiinit na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, walang ibang layunin ang pagpapalit ng kulay politika nitong si Villar kundi ang protektahan ng kanyang sarili pati na rin yung mga negosyo at interes umano ng kanilang pamilya. Pinalalahanan din ng grupo ang publiko na nagsilbi si Villar bilang kalihin ng Department of Public Works and Highways mula 2016 hanggang 2021 ngunit hindi man lang umano na imbestigahan at sa halip ay ginawa pa siyang chairperson ng Senate Committee on Public Works. Binigyang din ng SPARC na ang pamilya Villar ay isang kilalang political dynasty. Ito sa Pilipinas kung saan ang kanyang mga magulang ay dating mga senador habang ang kanyang kapatid na si Camille Villar ay kasalukuyan ding nagsisilbi sa Senado pero miyembro ng minority. Dahil dito, tinawagan ng grupo kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na patunayan ang kalayaan ng kanyang tanggapan sa pamagitan ng pag-imbestiga at pagkahain ng kaukulang kaso sa mga opisyal nang walang pinapanigan, pampolitika man, o kulay o aliyansa ng mga ito. Sa ibang mga development din ho tayo, sa usapin pa rin po ng Senado, na dismaya sa Senate President Sherwin Gatchalian sa kalagayan ng opisina na iniwan nitong si Senator Jinggoy Estrada para kay Senator Vicente Tito Soto III. Matapos na may ulat na inalis dito ang ilang fixtures at kagamitan, kasama na ang tiles ng naturang opisina. Ayon kay Senate President, halos walang laman ang opisina at kakailanganin pa ng sapat na panahon upang masiayos at ma-renovate ang kabuuan nito. Sinabi niyang tutulong ang Senado sa pagsasaayos, ngunit iginiit na sana'y nagkaroon man lang muna ng maayos na pag-uusap ang mga tanggapan hinggil yan sa turnover. Nauna nang nag-post si Senator Panfilo Ping Lacson ng larawang likha ng artificial intelligence na nagpapakita kay Soto sa isang madilim at halos walang laman na opisina. Kabilang umano sa mga inalis sa silid, ang floor tiles, ang lighting fixtures, mga glass panel, cabinet at iba pang mga kagamitan sa banyo. Depensa naman ng tagapan ni Estrada, Ipinaalam na nila sa opisina ni Soto bago ang deadline noong Oktubre 5 na ililipat ang mga fixtures at kagamitan sa bagong opisina ng nakakulong ng senador. Ayon dito, karamihan sa mga materyales ay binili gamit ang personal na pondo umano nitong si Estrada dahil hindi sapat ang budget na inilaan ng Senado. Ikinumpara naman ni Gatchalian ang turnover sa ginawa ni Soto na anya'y iniwan maging ang sariling mesa at upuan upang hindi na gumastos ang susunod na gagamit ng kanyang opisina. Samantala, kinumpirma niyang humiling ang Office of the Ombudsman na siyasatin ang silid at inatasan niya ang kanyang staff na makipagtulungan at maging tapat sa mga dokumento. Nagsagawa rin naman noon ng inspection ng Government Service Insurance System dahil sa pag-alala sa structural integrity ng opisina na pag-aari nga ng naturang government agency. Sa iba pang mga development, magkakabumbuti ng giyan po ng Palasyo Malacanang ang pahayag ni Attorney Mance Carpio na nadadamay lamang siya sa impeachment trial ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Ngunit sinabing makikiisa ito sa kanyang sa kanyang panalangin na lumabas ang katotohanan. Ayon kay Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais din ng mga Pilipino na mabunyag ang katotohanan. Gayunpaman, binigyang diin niyang dapat itong samahan ng pananalig sa tunay na Diyos. Una nang sinabi ni Attorney Carpio na tila wala umanong makitang issue laban sa kanyang asawa kaya siya'y nadadamay sa kontrobersiya. Anya, ipinagdarasal nilang matapos na kagad ang usaping kinakaharap ng kanilang pamilya. Pero gate naman ng palasyo, walang dapat na pagtakpan at walang dapat na piliin sa pag-iimbestiga kabilang na iyong mga anak, mga kaibigan at maging mga kalyado kung may ebidensyang mag-uugnay sa kanila sa mga anomalya. Sa 37 araw ng impeachment trial, inilahad ng House Prosecution Witness na si Attorney Alexander Cabrera na ang kanyang pagsusuri na nagtaya sa umunoy unexplained o hindi po may paliwanag na kayamanan at hindi dineklarang mga ari-arian ni Duterte at Carpio ay nagkakalaga ng hanggang sa 817.87 million pesos. Nagatid po sa atin sa oras na 23 minutes makalipas mga kabumbuang alas 6 ng gabi. Update po tayo kung ating pong babalikan. Meron pong naharang somewhere doon sa may part ng Laos at sa Thailand. Isa pong barko na sinasabing papunta daw ho sana dito sa Pilipinas. Pero malaki-laki ho ito magkakaumbo dahil yung pong naharang na halaga ng ilegal na droga ay more than 5 billion pesos. Initial pa lamang po na pagtaya ho dito. Makakausap po natin ang nagsisilbing spokesperson ng Philippine Drug Enforcement Agency, si Attorney Joseph Calulot. Attorney, thank you so much for joining us. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis po ito, Attorney.
2: Magandang gabi ho, Bombo Genesis. Magandang gabi rin po sa mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan.
1: Thank you for joining us, Attorney. Ano, medyo limited pa lamang po yung lumalabas na information about ho dito sa naharang ano na barko na or shipment ano doon sa may part po ng Laos and Cambodia na sinasabing papunta raw ho sa Pilipinas. Ano pong nakuha dito ng Philippine Drug Enforcement Agency na information, initial information, Attorney?
2: Tama nga po yung balita na papunta sana ng Pilipinas yung foreign vessel at saka yung isang private jet. Pero as to the other details po, Bombo Genesis, wala pa po tayong may lalabas dahil these are operational matters na ongoing yung ating discussion po kasi with our foreign counterparts. Pero yung issue po na kung papunta ng Pilipinas, we are confirming that, Bombo Genesis.
1: Opo. Yung sa halaga po ng illegal drugs na na-intercept, sir, 4 point something, tama ho ba?
2: Yung sa halaga po, wala pa kasi yung final determination ng weight kung ilan nga po yung laman nung foreign vessel at saka kung ilan din yung total weight na nandun naman ho sa private jet. Dun kasi natin malalaman yung tamang value ng hinihinalaang shabu once na makuha natin yung exact weight. Ito po ibibigay pala naman sa atin ng ating mga foreign counterparts.
1: Opo. Pero yung initial na nakuha po nating information is more than 4 something billion, sir?
2: Estimate lang po siya, Bombo Genesis. Opo. Base ho dun sa estimated weight din ho nung mga nasabat ho nila doon. Pero as to the final and exact weight, wala pa naman ho tayo nakukuha.
1: Mm-mm. Sir, is it okay na po to disclose kung paano po natin naharang, paano po yung ginawa po nating inter-ENC cooperation and inter-country cooperation?
2: Bomo James, ito po yung naharang ng mga foreign counterparts po natin base din sa mga intelligence report na kanilang nakuha. Ito po kasi mga shared information po between Philippines and the foreign counterparts. At saka hindi lang po pala sa dalawang countries na ito, kung hindi po yung mga iba't ibang partners po natin dito sa ASEAN. So ito po ay malaking bagay po, dahil kung ito po ay nakalusot sa kanila, makakapasok din ito sa ating bansa. But yung information naman na nakuha rin po, ito ibabato rin po sa atin. So we are confident na once na makalusot po sa kanila yan, aabangan naman po yan dito sa ating bansa.
1: Grabe ano? 4 point something billion. So tonelada na po yan, I understand, sir. Ano yung tatahaking daanan o ruta kung sakasakali? May nakuha na po tayong initial info about who dito, sir?
2: Yung sa ruta po, Bombo Genesis, hindi pa natin may lalabas po ngayon.
1: Opo.
2: Pero ano po, in the coming days, once na ma-finalize din po naman ho natin yung ating mga discussions with them, magbibigay naman po ng report ang Philippine Drug Enforcement Agency.
1: Mm. Pero prior po doon sa pagkakaharang nito, attorney, ano yan, nagbula pa sa ibang bansa yung barko or yung shipment?
2: Yung vessel, ito po ay naharang naman ho ng mga foreign counterparts natin. Yung sa kung saan ho nang galing yung shabu, ito po yung ating pina-follow po, kasi may mga investigation naman ho silang ginagawa na sinasabayan na rin po natin para matumbok din po natin kung saan po yung pinaka-source niya. Ang sigurado lang po natin dito is hindi po ito manufactured sa Philippines.
1: Yun yung kahit papano silver lining dito siya, no? Konsolasyon kahit papano. Pero yung vessel, sir, anong flag ang kinakerry po niya?
2: Yung flag po, hindi pa ako natutukoy ng specifically ng ating foreign counterparts, pero ang nakukuha lang natin initially is this is a foreign flag, most likely Asian country po.
1: Ah, okay. So I understand na may nandun po sa Laos or sa Thailand ang mga kasama ho ninyo sa PIDEA, sir, sa ngayon.
2: May ano po, coordination na po tayo ngayon. May mga kasama na po tayo na nakikipag-coordinate na po sa nila. Yung ating mga counterparts po na partners po ng ating ahensya, plus yung nasa anti-drug units din po ng iba't ibang bansa.
1: Mm. Sir, as we speak, nasan po yung barko ngayon? Either doon sa dalawang bansa na nabanggit po natin?
2: Yung vessel, if I'm not mistaken, nasa may Malaysia po ngayon. Yung ano naman po, yung private jet sa Laos po.
1: Oo. Paano yan, sir? As to filing of cases, may magagawa ba ang Philippine Drug Enforcement Agency? Kasi with the limited intel na hawak na ho natin, ano, napapunta pa lamang po sa Pilipinas. So, filing of cases, may magagawa ho ba tayo? Or tanging coordination lamang at cooperation na lamang po yung pwede nating maibigay dun sa dalawang bansa na yun?
2: As to filing of cases, cooperation lang po, Bombo Genesis, because this happened outside of Philippine territory. So, wala tayong territorial jurisdiction dito. Kaya nga po, isa po sa trust ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency is we are also coordinating with other agencies. Dahil ang gusto po natin ngayon sa PIDEA is itong mga foreign and other drug syndicates maklasify as a terrorist group. Para kahit ito yung nangyari outside of Philippine territory, maaari natin masampahan din ng karampatang kaso. So ito po yun ang pinag-aaralan ng PIDEA together with the Dangerous Drugs Board plus the Department of Justice na maklasify po itong mga drug syndicates as a terrorist group.
1: Hmm. Parang I think may initiative po ang US dati siya, no, na ganyang sistema, kinaklasify bilang terrorist organization para kahit papaano mas madali yung pag-prosecute sa kanila. Have you talked to the Congress dito po sa bago po nating inisyatibang ito, sir?
2: Magkakaroon po tayo, Bombo Genesis, ng ng coordination at saka meeting po with our House of Representatives dahil sa ngayon po kasi ang kakatapos lang pong gawin sa Kongreso ngayon is yung sa mga budget po ng iba't ibang ahensya. Once na matapos po yan, ito po yung isa sa mga nilalakad po natin sa ating mga butihing kongresista, especially with Congressman Santos since siya yung chairman po ng Committee on Dangerous Drugs.
1: Mm. Santos from Las Piñas, sir? Tama ko ba?
2: Yes po, Bombo Genesis.
1: Okay. Well, good luck sa hangarin po ninyo na yan, ano, attorney. Anyway, sa ibang topic ko tayo, gusto ko pong itanong din po sa inyo yung lately inilabas po ng Philippine Drug Enforcement Agency na babala about dito sa, tama ko ba yung pagkakabasa, etomidate, lace na mga vapes?
2: Attorney. Oh po, Bombo Genesis, nagkaroon po tayo ng babala with regard to yung etomidate lace na vape products dahil meron po tayong mga namamataan ho ngayon and may mga seizures po na mga vape products na may laman na etomidate. Ang etomidate, ito po ay chemical na previously ginagamit as an anesthetic. But sa ngayon, meron ho mga nagsusupply na mga illegal na vape products na meron hong halong etomidate. Ang etomidate po, kapag ito po ay napasok sa sistema ng tao, ito ay maaaring magdulot ng hallucinations, magdulot din ng kapahamakan sa kanilang kalusugan.
1: Ano po ito, attorney? Bago lamang na nakapasok sa Pilipinas or matagal na po nating binabantayan, minomonitor?
2: Noong 2024 po, may unang pumasok po sa ating bansa na vape products na may etomidate pero kakaunti lang po ito. But lately, itong taon na to, siguro mayroong mga apat na seizures na po sa interdiction units po natin na mga vape products din po na may etomidate. Kasama po natin dyan ang Bureau of Customs and the National Bureau of Investigation. So dito po natin nakikita ngayon na mayroon mga nagnanais na magpasok sa ating bansa ng mga produkto na may halong chemical.
1: Ito ba yung mga nakikita natin sa social media, sir? Mga online na pinopost na bigla na lamang nagsiseizure habang nagbe-vape sa mga lansangan?
2: May mga ganun ho. Yung mga vape products na may halong etomidate. Isa po sa epekto po kasi dyan, yung sinasabi mo lang, nagbumukhang mga zombie. So, yan yung mga napapanood ho natin sa social media na kumakalat po. Kaya ho, pinabalaan natin po ang ating mga kababayan as much as possible. Huwag na po silang gumamit ng vape products na laced with etomidate. Kaso, hindi naman po nila malalaman kung ang nabili ho nilang produkto ay may halong etomidate. Kaya nga ho, sinususugan ho natin ang sinasabi ng Department of Health na any vape products is dangerous to the health of each individual.
1: May panukala dyan na ipagbawal na ano, ng tuluyan, sir, ang vape products. Lalo ho ngayong Christmas, minsan may mga nagre-regalo din ng mga vapes, ano, attorney?
2: Awa, Bombo Genesis. Kaya nga naman po sana pigilan na lang po nila ang paggamit ng vape dahil ito ay walang naidudulot na maganda sa katawan ng tao. As much as possible, ngayong panahon ng Kapaskuhan, ang gawin na lang po natin mga kababayan ay mag-ehersisyo, kumain ng wasto, at matulog ng at least 8 oras sa isang araw.
1: Gandang payo para po sa mga listeners, mga viewers natin. Attorney, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Hanggang sa mga susunod, ingat po kayo, attorney.
2: Maraming salamat, Bombo Genesis, sa patuloy na suporta po ninyo sa Philippine Drug Enforcement Agency at sa ating administrasyon tungo sa bagong Pilipinas. Magandang gabi at mabuhay po kayo.
1: Magandang gabi po sa inyo, sir. Mabuhay po kayo. Ang tagapagsalita po ng Philippine Drug Enforcement Agency, mga kaumbo, si Attorney Joseph Calulot. Kaugnay pa rin po yan sa dalawang usapin. Ano? Yung una, yung mahigit 4 na bilyong piso na halaga po ng mga illegal drugs na nasabat doon sa may bahagi po ng Laos at Thailand. At ang pangalawa, yung pong sinasabing etomidate lace na mga vapes o mga vapes na meron pong laman na chemical na tinatawag na etomidate. Nagatid po sa atin sa oras, mga kabombo, na 24 minutes na lamang bago po sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Update po tayo sa ibang mga usapin. Merong hanggang sa 8 million na peking persons with disabilities ID ang natuntun po ng Department of Justice kumpara po dun sa tunay na rehistrado. At ikinababahala na po ito ngayon ng Department of Justice. At isa pang malaking balita, natuloy na rin daw yung preliminary investigation kay Senator Rubin Padilla. Kaugnay po yan, nung kanyang reklamong kinakaharap, ito kung obstruction of justice, may update si Bombo Gran Hilario.
3: Bombo Genesis, ikinakaalarma ngayon ng Department of Justice ang aabot sa milyong-milyong individual na gumagamit ng Peking Persons with Disability Card o PWD ID sa bansa. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, ikinababahala ng kaguran ang natanggap na datos mula sa National Council on Disability Affairs o NCDA. Aabot kasi anya sa higit 8 milyong katao ang natuklasang gumagamit ng Peking PWD ID sa Pilipinas kumpara sa 2.8 milyon na individual lamang na rehistradong PWD. Kaya tinatayang mayroong 6 na milyong discrepancy o pagkakaiba mula sa naturang bilang ng mga peke at tunay na rehistrado. Ating pakinggan si Chief State Counsel Dennis Arvin Chan.
4: Alarming yung numbers that we were able to, or the NCDA shared with us, that despite a 2.8 million registered PWDs, there are around 8.5 million people using fake PWD IDs. So merong mga around 6 million na discrepancy there. And itong 6 million na unaccounted for results in serious economic loss, not only to the business owners but also to the government.
3: Kasabay nito, nagpaalala ang Department of Justice sa sinumang sangkot o gumagamit ng napatunayang Peking PWD card. May pananagutin anya o pananagutan ang mga ito sa batas na posibleng maharap sa mga reklamong falsification of public documents, estafa at grab and corruption. Muli si Chief State Counsel Dennis Arvin Chan ng Department of Justice.
4: Once the ID is proven to be fake, then there are legal actions that the business establishment can take against those individuals using the fake PWD ID. Andyan yung falsification of a public document. Pwede rin yung estafa through falsification. And then the public officers involved sa pag-issue ng PWD ID may also face sanctions, foremost of which is under our Republic Act 3019.
3: Para naman sa mga negosyante, maaari niyang lumapit sa kanilang lokal na pamahalaan para maipavalidate ang ID kung ito'y kahinahinalang peke. Muli nating pakinggan si Dennis Arvin Chan, ang Chief State Counsel ng Department of Justice.
4: We would like to convey to the business owners that all is not lost. If they feel that there was use of a fake PWD ID, they can validate its authenticity. They can go to the LGU that issued the ID, check nila kung yung requirements under the law for securing a PWD ID was done. If there was a medical certificate submitted and then it turns out that the medical certificate was falsified, the medical doctor that issued the medical certificate could also face charges. So,
3: samantala, kinumpirma naman ng Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez na natuloy kahapon ang preliminary investigation o PI ni Senador Robin Padilla para sa reklamong kinakaharap. Naharap kasi sa reklamong obstruction of justice ang senador. Kaugnay sa muna yung pagtulong nito na makatakas sa Senado, si Senador Bato de la Rosa, naharap naman sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Itinakda ang susunod na pagdinig ng prosecution panel sa reklamong kinakarap ni Senador Padilla sa susunod na buwan, ika-6 ng Nobyembre 2026. Nag-uulat live, ito si Bombo Gran Hilario, Bas Radio, Bombo!
0: Isang malaking karangalan para sa Bombo Radyo Philippines.
5: Ikinagagalak nating ibahagi ang mga programang pasok bilang finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards.
0: Best News Program, Bombo Network News.
5: Bombo News and Views Morning Edition ng Bombo Radyo Cebu.
0: Best Educational Program, Good Morning Philippines ng Bombo Radyo Iloilo.
5: It's all for you in the morning ng Star FM Dagupan.
0: best counseling program ang pamilya karon ng Bombo Radyo Bacolod.
5: Kahapon lamang ng Bombo Radyo Vegan.
0: Best drama program sa Ming Tibiag ng Bombo Radyo Vegan.
5: Best business news, coffee for peace ng Bombo Radyo Philippines.
0: Best entertainment program, it's all for you in the morning ng Star FM Bacolod.
5: Best news feature, Virgin Swell of Manawag, where faith finds healing ng Bombo Radyo Dagupan.
0: At kapansin-pansin, magkakaharap ang mga programs ng Bombo Radyo at Star FM sa ilang kategorya. Patunay ng lalim, lawak, at husay ng talento sa buong network.
5: Congratulations sa lahat ng finalists, sa aming mga listeners, viewers, at supporters. Alay namin sa inyo ang tagumpay na ito.
0: Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information.
6: Bas Paradyo Bombo!
1: Oras natin, meron na lamang ho tayong 19 minutes bago sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga usapin ho tayo, pinaghahanda ni Senator Bam Aquino ang education sector sa magiging impact ng El Nino sa buong Pilipinas. Ayon sa Senador, dapat ay maagang mapaghandaan ng naturang sektor ang anumang epekto ng naturang weather phenomenon, lalo na sa pag-aaral ng mga estudyante. Habang maaga pa niya, pinagalatag na niya ang Commission on Higher Education at ang Department of Education itong mga hakbang para maprotektahan ng mga estudyante at mga guro mula sa matinding init ng panahon. Batay sa naunang forecast ng Weather Bureau, maaaring magtagal ang El Nino phenomenon hanggang sa unang quarter ng 2027 o higit pa, na nasasaklawan din ng huling tatlong buwan ng school year 2026-2027. Gintang senador, dapat matiyak ang pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga estudyante

0: modalities sa mga panahon na lumalabis ang init ng panahon. Sa ibang mga balita ho tayo, binatikos ng Hindu Masinloc Fisherman Association President Leonardo Quaresma ang umano'y kabiguan ni Vice President Sara Duterte na tumindig para sa Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Quaresma, mistulang hindi nasuportahan ng pangalawang pangulo ang pagtindig at pakipaglaban ng Pilipinas para sa kapakanan ng mga mangiisdang nagagawi sa West Philippine Sea, kahit patuloy-tuloy na inaapi ng Chinese forces ang mga ito habang nangiisda sa sariling karagatan ng bansa. Kinwestiyon din ng fisherfolk leader ang umano'y pagpasok ng milyong-milyong pondo mula sa China patungo sa kumpanya ng Cali 88, isa sa mga negosyong mayroong interest ang pangalawang pangulo. Para saan anya ang pumasok na pundo at hindi rin ito may paliwanag ng Vice President? Tanong pa ng lider ng mga mangiisda, serbisyo ba para sa mga Pilipino ang ginagawa ng pangalawang pangulo o kaya'y katraiduran lamang sa bansa?
1: Na kung hindi ito malinaw yung kanyang sinasaad, hindi ba ito ay katanungan namin na maaaring ito ay isang katraiduran sa ating bayan?
0: Bagi po yan, magkakaumbon ng madamdaming payag ni Leonardo Quaresma, isa po sa mga lider ng mga mangiisdang nagagawin dyan sa may West Philippines. Ngayon po, Representative Redon, umaabot sa mahigit sa 200,000 pesos ang ilang gastusin sa pamilya at pagkain sa Japan. Abang biro pa niya, ngayon lamang niya nalaman na maaaring umabot sa ganung halagang pagkain gaya ng sashimi at California maki. Iniugnay din ng kinatawan ang mga pagbiling ito dun sa pahayag ni Vice President Duterte ukol yan sa kanyang no-gift policy na ginamit ito sa pagtanggi sa mga legasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. na muna'y naghatid ng mga maleta na puno ng pera para sa Vice Presidente. Giit na mababatas, ipinakita ng mga transaction na maaari umanong gumamit si Duterte ng credit card sa halip na tumanggap ng mga regalo. Update po tayo mga kabombo sa iba pang mga usapin ng Department of Agriculture. Patuloy daw po yung pag-ugnayan sa mga

0: hapon ang regular na botohan na.
1: Nagpalabas na po ang COMELEC NBank ng resolution number 11277. Ayan po yung calendar of activities po sa plebiscite nga sa Naga to be a highly urbanized city. Ang schedule po ng ating plebiscito ay sa November 21, 2026. Siyempre po, mga preparation po natin. Ang una po, siyempre, yung mga voting centers. Nag-inspect na pa tayo ng mga voting center. Macheck po natin na accessible at convenient yun sa mga botante. At siyempre po, yung list of electoral boards, yung mga public school teacher na mag-serve sa election, nais namin yung listahan at magkakaroon din uli ng training po sa kanila.
0: Mula rito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Remy Dominguez nag-uulat. Basta Radyo, Bombo.
2: Ako tayo dyan sa May Northern Luzon, magkakaumbo si Vice Mayor Respicio. Bukas daw ko na magpapasa ilalim sa neuropsychological testing. At higit din na kailangan ng investigasyon doon sa sinasabing anomalya sa mga pundo doon sa naturang o sa bayan na siyang pinamumunuan po niya. May update dyan ng Bombo Radyo, Kawayan.
3: Handang sumailalim sa neuropsychological testing si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa gitna ng mga usapin tungkol sa kanyang naging asal sa sesyon ng Sangguniang Bayan. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan, iginiit ni Respicio na sa halip na ituon ang pansin sa kanyang personalidad o asal, dapat pagtuunan ng pamahalaan ang mga umano'y irregularidad sa pondo at mga proyekto sa kanilang bayan na kanyang kinikwestiyon. Sinabi niyang nakikita naman ng publiko ang mga dokumento at ebidensya ang hinihingi sa kanya ni na Governor Rodito Albano, DILG Secretary John Vic Remulla at PCO Undersecretary Claire Castro. Ayon sa Vice Alcalde, nais niyang matugunan ang mga hinaing ng mga magsasaka ng tabako at maimbestigahan ang mga umunang irregularidad sa paggamit ng pondo at mga proyektong hindi naisakatuparan sa Reyna Mercedes. Iginit din niya na nasa tanggapan umano ng alkalde ang mga dokumentong nais niyang masuri, ngunit hindi raw ito ibinibigay sa kanya. Wala rin umanong dumalong sa itinakdang pagdinig ng komite kahit may mga personalidad at kinatawan ng mga tanggapan na ipinatawag sa pamamagitan ng subpoena. Dahil dito nanawagan si Respicio sa lokal at pambansang pamahalaan na tulungan siyang maisampa ang mga kaukulang reklamo at maimbestigahan ang mga umunay anomalya sa kanilang bayan. Binigyang diin niyang handa siyang masuspinde bilang vice-alkalde basta't maimbestigahan ang mga isyong inilantad niya at ibigay ang nararapat na ayuda sa mga tobacco farmers.
4: Pero parang lumalabas kasi yung anggulo na nilalabas nila, nagpo-focus sila sa actuations ko, nagpo-focus sila sa misbehavior ko. Although misbehaving rin ako, kahit napanood ko rin yun eh, pwede rin naman ako masuspend. I think kung ako nanood, isususpendin ko rin yung sarili ko eh. Pero just the same, isuspendin niyo ako, pero pwedeng ibigay rin natin yung pera ng tobacco farmers. Kahit hindi ko na, kahit huwag niyo na, ito ah, ang priority ko ngayon is yung financial assistance sa tobacco farmers. Yung paranagutan ng mga local government, sa mo na provincial or national. O sige, pagbigyan na natin yan sa part na yan sa negotiation, basta ibigay niyo yung para sa tobacco farmers. Isuspendin niyo na rin ako. Okay na po. After nan, ayoko rin namang sunod-sunod na nangaaway.
3: At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Basta Radyo, Bombo.
5: Naman, may pangulan sa exclusive nila sa isang OFW sa Panama na si Jay Umano ang hindi mo nabuha ang mga nakatira sa matataas na building ni Tirhang Gusali. Sa labas o sa mga parke Umano ang mga ito pansamantalang magpapalipas ng gabi. Bukod pa rito, sinabi pa ni Jacqueline na nangangamba siya sa panganib na magkaroon ng tsunami dahil ang bansang Panama Umano ay napapaligiran ng karagatan.
6: Plano ko na umuwi. Tatakot ako dito. Kasi ang Panama, napapalibutan ng dagat. Eh. As in, ilang ano lang dagat na dyan. Eh. Sa, yung likod namin doon sa dulo sa may park, dagat na. Kaya nakakatakot. Pag-iisipin mo yung tsunami. Tapos may mga balita pa lumalabas na may tsunami alert. Tapos sinabi ko sa amo ko, totoo ba, sabi ko, iniisip ko baka magka-tsunami. Sabi ng amo ko, malabo daw. Kasi ang Panama is nahaharangan ng bundok dito tsaka dito. Kaya malabo daw.
5: Panawagan pa nito sa mga otoridad, lalo na sa gobyerno ng Pilipinas, na sapat na ang kamustahin silang mga OFW sa bansang Panama upang malaman din ang kanilang kalagayan. May mensahe naman ito para sa kanyang mga kamag-anak at maging sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas.
6: Ang mensahe sa kamag-anak sa Pilipinas, huwag kayong mag-alala. Okay lang kami dito.

0: Malaki naman yung bahay. Safe naman, sabi ng amo ko. Sabi niya, di lang natin alam sa tsunami kung safe tayo.
1: At yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ German, Basta Radio, Bombo!
2: Maguli sa ating mga balita sa probinsya, magkakumbo ang wage increase sa pribadong sektor dyan sa may bahagi ng Western Visayas. Muli pong sinusulong sa public hearing sa gitna pa rin po yan ng krisis sa enerhiya. May report dyan ng Bombo Radio Iloilo.
3: Isinagawa sa Iloilo City ang ikatlong public hearing kaugnay sa panukalang pagtaas sa minimum wage sa pribadong sektor sa Western Visayas. Pinangunahan ito ng Department of Labor and Employment Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6 at dinaluhan ng mga kinatawan ng sektor ng paggawa at iba't ibang negosyo mula sa Iloilo, Antique at Guimaras. Sa naturang pagdinig, may mga nagsusulong ng dagdag sahod na 40 hanggang 60 pesos kada araw, habang ang iba naman ay nagmumungkay ng 50 pesos na aumento. Mayroon ding nagpanukala ng 250 pesos na dagdag sa arawang sahod na kapag naipatupad ay magtataas ang minimum wage sa rehiyon sa 800 pesos kada araw. Ayon sa mga nagsusulong nito, makatutulong ang naturang aumento upang maibsan ang epekto ng inflation, krisis sa enerhiya at pagtaas ng presyo ng langis at kuryente sa mga manggagawa. Ayon kay Dole, Western Visayas Director Attorney Sixto Rodriguez, may mga panig din na nagmumungkahing ipagpaliban muna ang pagtataas ng sahod sa Western Visayas at sa susunod na taon na lamang ito ipatupad. Inilahad din sa pagdinig ang mga datos mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Dole, Department of Trade and Industry at Department of Economy, Planning and Development. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pinal na halaga ng dagdag sahod na ipatutupad sa rehiyon. Target ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6 na maglabas ng resolusyon bago matapos ang Disyembre 2020 sa EAS, kasunod ng pagkumpleto sa serye ng mga public hearing.
4: Very open naman yung discussions, and we asked them on how much bang kailangan increase. Some of them asked for a deferment, not totally saying no, but for this year deferment, and it may be later on again we can issue again another increase by next year. But some also propose for a higher wages, and they also propose a comparable amount from 40 to 60 pesos. And some of them ay bukang nasa median, like 50 pesos.
3: Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadio, Basta Radio, Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabombo Caster Nation, ngayon po yung araw ng Sabado. So ang atin pong ibabagi sa inyo na palitan po ng or ng foreign exchange rate ay yung pong resulta ng trading kahapon, araw po ng Biyernes. Huling araw po ng trading ngayong linggo. Ang isang US dollar, yan po yung katumbas ngayon ng 62 pesos and 80 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman nagsara sa 8 pesos and 00 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 49 pesos and 02 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ng 16 pesos and 72 centavos. At ang isang Euro, katumbas na po yan ng 70 pesos and 40 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong subaybayan. Balikan po mga programa ho ng ating mga provincial station. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines may sarili pong social media pages na pwede po niyong subaybayan. At pwede po sa pamagitan po ng Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa X, and of course, pwede rin po sa ating www.bomboradio.com. Bombo Radio at StarFM po yan, mga kabombo. Pwede po niyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, mag-subscribe, at mag-follow. Sa bahagi po ng Mindanao area, dyan po sa my Region 11, Davao Region, na rin pong Bombo Radio Davao at StarFM Davao. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro, dyan po sa may siyudad ng Cagayan de Oro. Ang Bombo Radio Butuan, para usa mga Butuanon. Ang Bombo Radio General Santos, dyan sa may probinsya po ng Sarangani at mga katabing probinsya. At para usa mga Ilonggos Pehing na nakabase dyan sa may Mindanao, nariyan pong Bombo Radio Coronadal. Dyan naman sa bahagi pa rin po ng Bukidnon Province at mga katabing probinsya, ang Bombo Radio Malaybalay. Sa Zamboanga Peninsula Region, nariyan pong Star FM Zamboanga. sa siyudad po ng Dipolog at mga katabing lugar. Nariyan po ang Star FM Dipolog at sa may Cotabato area, nariyan ang Bombo o Star FM Cotabato.

lamang po tayong 76 na araw, 76 days na lamang mga kabumbo bago po sumapit ang araw ng Pasko. Abangan muli sa araw ng Lunes ang ating susunod na Bombo Network News. Yan po ang Bombo Network News Morning Edition. Magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Mas maraming mga balitaan at mga mahahalagang impormasyon ang inyo pong matutunghayan. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!

0: Star Radio Bombo.
1: Star FM,
2: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwelan na mga DJs.
2: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
4: Star FM across the nation.
5: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
6: Paborito naming mga nagtitinda sa karindira sa Quezon City ang palaging makinig sa mga musika at balita sa 102.7 Star FM. Kaya palaging dumadagundo ang radyo namin. Yahoo!
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: It's time
13: to fiesta with Bet88.
14: Come dance with me.
13: Experience award-winning Bet88.
14: Secure and fast gameplay
13: with 24/7 customer support.
15: It's always a party at Bet88.
16: Bet88, your ultimate playground.
17: Gambling for 21 years old and above.
16: Gambling can be addictive.
17: Know when to stop.
16: For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
18: A little pain, a life to gain.
1: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
18: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
1: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
18: A little pain, a life to gain.
0: Basta Radio Bombo!
1: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated.
18: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
1: or BDO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.

0: ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
1: A little pain, a life to gain.
0: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
1: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
0: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
1: A little pain, a life to gain.
2: Basta Radyo Bombo!
0: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated.
1: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
0: or BTO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.
3: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
4: 102.7.
5: 102.7.
6: 102.7.
7: 102.7.
8: 102.7.
9: 102.7.
10: 102.7.

0: Kasama nga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.

0: Bet 88.
1: Come dance with me.
0: Experience a 24/7 custom link for 21 years old and above. Only gambling can be addictive. Know when to stop. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong
3: Again,
2: sa November 14, Sabado. Magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
3: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo T-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
2: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
3: A little pain, a life to gain.
4: Basta Radyo Bombo!
2: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated.
3: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
2: or BTO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.

0: Musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Ayos na.

0: It's a good morning.
1: Ganun agad boses eh, ano? Nakulat ang kagigising lang. Ay, good morning sa lahat po ng mga kagigising lamang dyan. Diba, it's a good Sunye. And of course, isang panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat. Para po tayo ay magpatuloy sa pagbabulahan, mga nagagandahan, nagagwapuhan at super duper sa cute lang. Diba, ambag sa mundo ay cuteness. Yan. Diba, ngayong nagmamaganda at super duper din naman talaga sa gwapong Sunye. It's October 11, 2026. At syempre, quick reminder na mag-chill ka lang. Relax ka lang ngayong araw na ito at bukas na lang yung stress. Huwag mo munang gawin ngayon, ano? Huwag mong hayaan na ma-stress ka muna ngayong araw na ito. Kaya ngiti-ngiti ka lang dyan. Have positive thoughts. Ay, umuulan. Grabe, no? Di alam nyo na. Late ako. Ang hirap kasi pag umuulan, tapos madaling araw. No, ano nyo na ako, intindihin nyo na ako. It's a good morning and of course, it's All-Star Sunday program na. At ako po muli ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. No, bulabulahin kayo hanggang, grabe yung boses na. Ito yung tinatawag kong bedroom voice. Parang sarap pa rin matulog kapag ganito mga pagkakataon. At ito yung boses ko talaga kapag madaling araw. Yan. Kapag ganitong mga oras. Diba? Pero syempre mag-adjust yan maya-maya lamang. Kaya naman, let's go back to more of the music again. You are now with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Pabula-bulain kayo hanggang alas 8 ng umaga. Dito pa rin po yan. Same pilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: You're on All Star Sunday on Star FM.

0: Star FM.
1: Ang Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa biggest and bloodiest one-day bloodletting event, Tugong Bombo.
0: A little pain, a life to gain.
1: Sa November 14, Sabado, magsama-sama tayo sa 25 lokasyon sa buong Pilipinas, katuwang ang Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated at ang Philippine Red Cross.
0: Sa mga successful blood donors, makakatanggap kayo ng limited edition Dugong Bombo t-shirt while supplies last, plus hot meals and vitamins.
1: Kaya makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng Bombo Radyo o Star FM sa inyong lugar o tumawag sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated 0917-306-6617. Tugong Bombo.
0: A little pain, a life to gain.
2: Basta Radyo Bombo!
1: Para sa cash donations, maaari niyong i-deposit sa Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated.
0: Queen Bank Peso Account 008-020-02561
1: or BTO Unibank Peso Account 004-168-002-903 or Dollar Account 104-160-084-160.
3: Great songs. Great memories on All Stars.

0: Norman Bolero.
1: One more chance now. Oy, okay na po yung boses ko, nag-adjust na siya. Maraming salamat sa pagkakataon. Sa panibagong pagkakataon, ano? Awiting One More Chance mula po yan kay Teddy Bear. Charo. Ay, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 29 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng madaling araw, 5:29 in the early morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Eto na nga, oo, kaya eto ha, yung boses ko kanina, mga 4:30 something. Tinatawag po dyan ay morning voice. Yan. Hindi po yun yung bedroom voice ha. Yung bedroom voice, parang yun yung patulog ka pala. Diba? Morning voice. Kaya ganyan yung meron tayong malalim, medyo parang raspy, no? Gasgas, garalgal na boses kapag umaga. Eh kasi dahil po yan sa pagpapalit-palit, no, ng mga fluid sa ating katawan o kaya naman dehydration, diba? Kasi hindi ka pa nga umiinom ng tubig. Well, totoo naman. Nagising ako, pagising ko, OMG! I'm so late! So, diretso, ligo, yan. Wala nang inom-inom ng tubig, ganyan. At syempre, kasi nga, nagpahinga ng medyo matagal kung matagal kang natulog. No, yung ating mga tissue, no, sa ating lalamunan. So basically, yun lang naman yon. Ang science behind it kung bakit nga ba medyo malalim, raspy o kaya naman parang garalgal. No, ang boses natin kapag umaga. Kung kagagaling mo lamang sa tulog, 'di ba? Pero kung ikaw nagtatrabaho, ano, sa madaling araw, sa umaga, as in madaling araw, wag mo asahan 'yung ganoon. Wag mo asahan 'yung ganoon. 'Yun 'yung boses natin kapag halimbawa galing tayo sa tulog, no, lalong-lalo na kapag mahabang tulog. Kaya sa mga meron pong mahabang tulog, congratulations. Sa mga kagaya ko na medyo puyat. Puyat nga ba? Minsan kapag hindi ka kapag pagising mo, parang inaanto ka pa rin o kaya parang pagod ka pa rin. Ibig sabihin, wala ka pong quality sleep. No, hindi po makalidad yung tulog na nakuha mo kinagabihan. Kung kailan ka natulog. But anyways, it's a good morning and it's a good Sunday. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang All-Star Sunday with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobola-bulain kayong hanggang alas 8 ng umaga. Dito po sa programang All-Star Sunday. Balik-tugtugan tayo, dito pa rin po yan. Same bilang inyong palaging pinakikinggan. But before that, check your time. 32 star minutes. Makalipas po ang alas 5 ng madaling araw. Uy, 5:32 in the morning. Early morning, yung pong ating Philippine Standard Time. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Life!

0: Good morning! Sa lahat po ng bashers dyan. Ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Alas natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 27 Star Minutes. Makalipas po ang alas 6 ng gabay. Umaga pala. 6:27 in the morning! Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, medyo malamig na umaga po ang sumaating lahat. At medyo Jumulanis Morissette nga no ngayong morning. Kaya naman, asahan po pa rin po ang light to moderate na mga pag-ulan dito po sa Bataan, sa Cavite, dito sa Dasmariñas, Bacoor, General Mariano Alvarez, Carmona, Imus, Silang, General Trias, Trece Martires, Tanza, Rosario, Cavite City, Kawit, Noveleta at Naik. At ilang lugar dyan din sa Nueva Ecija. Pero syempre, ito medyo mas malakas naman po no, ang kasalukuyang nararanasan ng mga taga Bulacan dyan po sa may Norzagaray, SJDM. Alam mo na yan? Oo. Santa Maria, Marilao, Mikawayan, Obando, Bulacan, sa Bulacan-Bulacan, yan, Bukawi, Giginto, Paumbong, Malolo, Sagonoy, Balagtas, Pandi, Doña Remedios, Trinidad. At ilang lugar dyan sa Pampanga. At dito din po sa Metro Manila, si Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon, Navotas, Mandaluyong, San Juan, Marikina, Manila. At ilang lugar dyan po sa Rizal Province at Quezon Province. Ayan na, so medyo Jumujulanis Morissette talaga doon sa mga nabanggit natin ng mga lugar. Kaya naman, pinapayuhan ng lahat na mag-ingat po no, at magdala pa rin ng payong at mag-check pa rin no, na, from time to time ng weather updates. Naku, pwede nyo po yan na i-check no, sa ating social media accounts, sa Facebook, sa 102.7 Star FM Manila. Sa lahat po yan ang social media accounts natin ha. Yan naman mag-ingat everybody. Nako, it's going to be. Dapat ang ating Sunday ay makabuluhan. Diba, ikaw na bahala kung paano mo i-describe or paano mo gagawing makabuluhan ang iyong Sunday. Diba, alam mo yung halimbawa, for the whole week, pagod ka, grabe na po ang mundo, ganon. Diba, tapos parang ang plano mo ngayong Sunday ay matulog lang talaga, makabuluhan na iyan. Yun, diba, kasi may sense naman kasi pagod ka nga. Diba? At ibibigay mo sa sarili mo yung pagpapahinga. So magpahinga ka naman. Tama na. Charot. Ayun ako, maganda pa rin talaga ang ating morning kahit na ayan, medyo Jumujulanis Morissette nga ano. Kumanta na naman si Morissette. Diba nag-raining man. And anyways, baliktugtugan muna tayo sa ating programang All-Star Sunday. You are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobolabulain kayo hanggang alas 8 ng umaga dito po sa programang All-Star Sunday. Para sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6:30 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At ikaw pa rin po yung nakikinig dito sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo!

0: yan ang... Ano ba yung boses ko ngayon? Bakit ganit you? Yeah, so we ding Hey Jude mula po sa The Beatles. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Aros natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 31 Star Minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. 7:31 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Oh, halatang dehydrated. Halatang hindi ba talaga, ano? Nagda-chocolate naman ako, pero hindi pa pala siya enough. So, one more. Ganyan. Mamaya ulit. No, di ba? Ay, hey! Jude, kamusta ka naman? Ayan na, yung awitin na iyan na mula po sa The Beatles. Yan po yung classic 1968 rock pop single po ng The Beatles. At yan po ay isinulat ni Paul McCartney at yan ay credited kay Lennon McCartney. Yan po ay originally na isinulat para ma-comfort yung 5-year-old son ni John Lennon, si Julian Lennon. At yan po ay dahil sa messy divorce nga no ng parents niya no na si John Lennon at si Cynthia Lennon. Ayan. Yung actually pinalitan niya ni no dapat Jules no parang Hey Jules. No, Hey Jules dapat siya pero ginawang Hey Jude na lang yan dahil mas maganda daw yung tunog noon. Diba? Parang la la la la la la, la Hey Jules. Diba? So hindi daw maganda kapag Hey Jules. Diba? Pero maganda nga naman ng Hey Jules. Diba? At syempre sabi ni McCartney dyan, parang nararamdaman niya na yung awitin na ito parang kinakausap no or nagsasalita sa kanyang sariling sitwasyon din na mag-move on no kaya Linda Eastman habang si John Lennon naman nagbiro siya na parang itong si McCartney daw binibigyan siya ng permiso para umalis talaga no hiwalayan si Cynthia no at para kay Yoko Ono yan. Wow! Diba, kilala mo ba si Yoko Ono? O, alam mo na yon pag sinabi Yoko Ono John Lennon. So yun lang naman parang kinukomport lang nung kantang yan yung anak no ni John Lennon at yan nga po ay mula kay Paul McCartney. Yan po ang ating featured song, Hey Jude by The Beatles. Yan naman, baliktugtugin na tayo agad dito po sa ating programang All-Star Sunday. Sunod na mga Tagalog, nako! Mga magagandang old songs. You are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Right now, it's 7:34 in the morning. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
2: Star FM.
3: Great songs, great memories.
4: On All Star Sunday.